0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Good morning, Palayog Pailaila.
5: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
4: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
5: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwanta sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
4: Okay. Pilay edad sa imong mama?
5: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
4: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
5: 5 ra ka buok, Pastor.
4: 5. Karon nakalakaw na.
5: Karon nakalakaw na siya.
4: Okay. Asak dapit sa Hingoog, Igan?
5: Ana sa Barangay Santiago.
4: Okay. Salamat ka, Igan, ha. Salamat kay Gaayo sa pagtawag. Kisa ni Palayog?
6: Igan ni May Urungan, taga-Patag, Pastor.
4: Asa Alanib?
6: Alanib. Nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukra bitaw dahil nakalakpa. Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi-upawan ako kay nalukoy man kayo.
4: Ang ulo niya, maoy na lata-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
6: O sige. Kay baho dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin, Jimak.
4: Jimak. Okay.
6: Kaya nang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan kay nalata man.
4: Okay.
6: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya rin. Ang subjaron doktor na kuha naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas yung buhok.
4: Wala ng katol?
6: Ang oo. Gamay na lang kaya ang katol-katol yung ulo.
4: Salamat sa Ginoo.
6: Umara na, Pastor. Salamat.
4: Okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
6: Igan Imay Urungan.
4: Igan Imay Urungan, Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony. Kinsa di palihog?
7: Si Sir, po sa leader is kinilagan, Pastor Dan. Palit ko, busy mag-video lang ni Igan Kana. Salamat ko sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gina ang sakit sa akong napalapa, Pastor, din dili na sakit ito.
4: 1 month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
7: Grabe, makalakaw ko, Pastor, bro.
4: Grabe ka sakit. So, unsa ka to, pasibong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
7: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbato na patikam sa doktor.
4: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
7: Kay, kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sabi ako, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul na may nakayos ako, Pastor.
4: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Palihog?
7: Alimot. Si Starboy Dayan.
4: Salamat kayo, Igan Charboy Dayan.
0: Radio Kaibigan, Hetbat Sunday, Songs of Yesteryear. Relax your Sunday. Listen to Radio Kaibigan, Hetbat Sunday, Songs of Yesteryear.

0: Radyo Kaibigan.
1: Yes, Igang Kana, kamusta man?
2: Kanang mag-testify ko, Pastor, sa about BG Mac.
1: Yes, go ahead, Igang Kana.
2: Nag-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na nagliki ning akong tuhod.
1: Oy, natumba ka?
2: Natumba.
1: So, unsa natabo dayon?
2: Nasamad yun na siya, Pastor. Akong gibutangan o BG Mac. Nag-inom ko o duha.
1: Oo.
2: Salamat po sa Dios, Pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
1: Okay.
2: Igo ra na kay, kanang nauga.
1: So, salamat kayo o mga importante nga dapat kanunay na atay BG Mac, no? Atay BG Mac kanunay. O si ato masulti sa ato mga tigpaminawan?
2: Magpasalamat po sa Ginoo kay gigamit na niya ang BG Mac nga kanabitaw instant gid na nga ug magkahinanglan ta, makatabangan ta.
1: Amen. Salamat, salamat kay kayo.
3: Usual ka BG Mac ni.
4: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawa sa kapatyak mama mama.
3: Mo na imong kanina nga ang BG Mac sa ayon sa tanungan sa imong anak. Sinita po.
4: Baby pa siya kanang mga months pa siya kanang inahan ka nga di ka kabalo magpaligo pa. Kanang magmadok pa ka. Sudan niyang dalungan o tubig. Tapos lingon din ako mama nga advice-an ko niya nga butangan lagi BG Mac. Igapaho naman to siya pa. Yan, oh, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din. Mo din to, nagnay nang gawa sa iya nga tubig nga mura siya gana. Kay hito pa. Oh, mura to. Ikas, is, kato, mga taw-tawad po to. Kinabaho naman to sa iyan dalungan. Tapos, mula gito, BG Mac, sara gud ka buuan. Iurot gud nina akong isa ka capsule sa iyan dalungan niya. Iawas pagaling uban.
3: Mm. Kausal din yung mag-ibuban?
4: Oo, kausal lang.
3: Sa kaikwan, bana
4: na? Oo, akong bana na ito. O, ganing mawagya punto niya. Nailika mo siya sa kuwanga. Nag-ihilagi daw ko na siya o dugo. Bag-ulang po. Tapos, mo rin ito, nagpaitwa ni BG Mac. Then, una na akong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuwan daw ko no, sakit daw ko no kay panghid. Nakaihi daw ko no rin siya tibugol. Na, dugo naman to, yun. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit. Pero mo lagi na, sige pa siya ihi-ihi na lang yun daw ko no, pero lami na daw sa paminaw.
3: Hindi na, ano, wala kayo yung puti ko
4: ba? Wala na.
1: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag ang dalay ko ng Diyos. So, nakabailaing masulti sa ato mga tipaminawan?
2: Oo, salamat sa mga naminaw garon at sa pinagi sa BG Mac. Nakabato na umubag ang kusog ang isod pinagi sa tabang usab sa Ginoo sa mga pag-ampo. O ako kining ipaabot sa inyo basin kung doon ako sa'yo kamoy kasi nga dan sama sa mga isoon gamit ka mo o sa BG Mac kay doon ay dakugin kayo ang gibot sa Ginoo bagong kusog sumala sa iyang pulong at katungulay mga umoy tagaan yung bagong gusto. Sige, salamat.
1: Salamat, Iga na. Salamat, Uga. Glory to God.
0: Radio Kaibigan, Headback Sunday, Songs of Yesteryear. Relax your Sunday. Listen to Radio Kaibigan, Headback Sunday, Songs of Yesteryear.

0: Radyo Kaibigan.
1: Yes, akin sa Nipalihog?
2: Si Iganili sa Bantuanon.
1: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay maadto nga masulti?
2: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa Kuan, DJ Max. Kay, isa ito ko sumala pa so nga, dili ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
1: Uy, Binhod, okay.
2: Oo niya. Nag-aniam ako din sa balay si Chris Amor, kay Tuki Mlamo sa Kani.
1: Oo.
2: Nilutang ko sa iya, upat ka buok. Namaro ko pa so, nahinahihay o ka. Wala ang Binhod si CL, makatarong na kong lakaw.
1: Ay, salamat sa Ginoo.
2: Wala akong gusto sa muna yung pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ita niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga tauhan.
1: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuan nun. Salamat kayo.
3: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano di hapon to? Kanang murag, libaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, ah, maayo rin ni panuhot. Kay bagsige may mag-servisyo. Unya, pamang yun na ayo. Pero di human yun na mo ang lubong. Una okay, ko, naging unya. Ay, magpalit na lang kong bidin. Max, uy, murag dila na yung maayo. Naabot naman sa akong tuhod. O ito nga, nagpalit ko. Balit ito kabok. Murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat yun ko sa bidin. Max, naging magigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
1: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
4: Good morning, Pastor Dan.
1: Ay, yes, palig pala ila, and then taga-asa.
4: Iduduak ko si Pastor Dan, taga Kiari Manulo.
1: Duduak ko, Kiari Manulo. Yes, igan dudo, unsa may ato ipaabot sa kanginan.
4: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa Libimak nga akong napalit.
1: Okay, sige pa tayo na igan.
4: Kay namugo kay Papa Pastor Dan nga 91 na edad. Ako ni siyang gipalitan og bitching mag Pastor Dan. Sa una, dilin siya kakalimbang. Dili ka maili kay siya makaihi. Dako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako siyang gipalitan Pastor Dan sa bitching mag. Tagka na siya Pastor Dan gibawas. Nagdamay na iyang tiya. Makaihi na pulchag tarong. Tapos magtulog na pulchag tarong. Sa karon Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko Pastor Dan. Sa bitching mag akong gipalitan. Nakanunan ako malungo sa radyo. Ako ito rin na mapawal na pamatulaan ng imong abjimak ang ipalagan dito sa Ginoo o makaayo sa balatian.
1: Salamat pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
5: Radyo Kaibigan Headback Sunday Songs of Yesterday. Relax your Sunday. Listen to Radio Caribbean Get Back Sunday. Songs of Yesteryears.

0: Radyo Kaibigan.
1: Palailan din na taga-asa.
2: Taga-pantok
1: ko taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man so nagamit ka sa Vigimax?
2: Ako ba, sorry, mabuti naman ang aking kalagayan at saka pagpaklamat ako sa Vigimax caption na umiinom ako araw-araw.
1: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
2: May epekto po, yes sir. Kaman, higit siya Ginoo, pastor, naka-inom po ako ng Vigimax caption eh.
1: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
2: Opo, opo. Kaya nga, Lambunaw po, kung gusto niya mag-inam ng Bidimax, kanto na po naman sa sitio ng BKM po.
1: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
3: Teresa, Baga, Colonia. Prop 3, Colon, Valencia City, 73.
4: Nagagamit ka ng Bidimax?
3: Oo, gagamit ko.
4: Hindi na ka nagagamit ka na?
3: Sa una nagkagamit ko, ninaulihan mo ako, nagpalit ako kung otro.
4: Sa higibati nyo ba?
3: Kana mang kuan, kanang high blood, sa na-diabetes gamay, na kung sa kapuyong ko, dali, ninaulihan man.
4: Maingon din mo sa Vigimax?
3: May salamat kayo sa kuan, kanang Vigimax, nga naulihan ko sa kong sakit. Salamat kayo, sir, ha. Sa wala pagkasulay, maay kaning kung mahimo magpalit mo aning Vigimax kay makaayo gini sa atong sakit, makatabang din pag-ayo sa ato.
5: Sa Malaigang. Salamat po sa Vigimax, Pastor, nga nakatagman ka. Aywan sa akong pan, bana nga. Nagpumati ako sa radyo. Tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Makadto kita kay Diding Sibug. Kay maayo na siguro ang Vigimax. Kaya nga akong bana, dili makakuan. Lakaw ka maayo kay ingon niya. Nang purti ko nung kasakit ang yang tihil. Murag daw may tunok ang yang tihil. Apang nagbalik kami o pulo kabuhok na Vigimax. Aron giyagin, ano, ginti. Karo pa salamat ko sa Ginoo, Pastor, na nag-ayo siya. May matambal man, Pastor, nga gintistingan kami, pero tungod sa Vigimax, nag-ayo siya.
6: Radio Kaibigan, Hepat Sunday, Songs of Yesteryear. Relax your Sunday. Listen to Radio Kaibigan, Hepat Sunday, Songs of Yesteryear.

0: Radyo Kaibigan.
1: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
2: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero sermi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindima kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
1: Oo.
2: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindima kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
1: Okay.
2: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindima, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
1: Oo, mugawas na sa iya.
2: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako na yung kuanon hiluan sa utunban, Pastor. Pastor. O, namintin yung Pastor. Ano yung mabindima, Pastor? Salamat yung Pastor.
3: Ako si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Bijimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
1: Ah, yes, Egan, kinsa ni og taga-asa?
4: Inini ko.
1: Yes, Egan nini, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
4: Magpasalamat gyud ako sa Ginoo og sa imo Pastor Dan, nag-complicated akong sakit.
1: Okay.
4: Sigulang na ako tan-aon 54 pa akong edad tungod sa akong mga sakit.
1: Padayon Egan nini, padayon.
4: Tungod gigamit ang Bidimax Pastor Dan sa akong sakit nga. Sigulang na ako tan-aon bisan 54 pa tungod sa complicated ang akong mga sakit, Pastor Dan. Kunya ang gisurindira na ako kining bato sa abdo nga lagbagal na sa akong mga kilid gahi na kaayop iginhawa niya gagingon man kaganunay sa radyo nga sa sanitaryum ako sabi ko magpaminawan, Pastor Dan, nakapalit in town ako naningkamot ako nga makatumar na kaluoy sa Ginoo tungod sa kaluoy sa Ginoo, Pastor Dan, pobre mi kaayo na nakaginhawa ginhawa na ako ang akong nalunggan magangulmul na kaayo paminaw na ako mura naginuga nang ka ang Bidimax, Pastor Dan, nga imong gitudlo nga magpalit ako na ning kamot in town akong bana bisan pubri kaayo manindagat na usahay walay ko galingon nga baruto maglangoy-langoy siya sa dagat aron makakarta gamay ikapay sa Bidimax ya kaluoy sa Ginoo, Pastor Dan, karon makaginawa na ako wala na ang bakos ako lang gitpakilid dili na ko magamit makatiyay tudhad na ako.
1: Okay, Egan, pila ka? Okay.
4: Dan, ang Diyos nga makagaho mga tag-iya sa akong kusog o kinabuhi na ako.
1: Egan nini.
4: Ginoo, Dan, magpasalamat gid ako sa Ginoo, Pastor Dan. Dili gid ako muunong minsat ni apan ning kinabuhi na ako. Ihalag na ako sa Ginoo sa masakit ng malaki ang gagiantos. Tiguwang na ako tanawang bisan pa magkita kita sa personal. Nagkita sa pag-amimro ako sa daang lungsod. Pastor Dan, mao ka na ang akong ipatestimony. Ipasalamat gaya na ako sa Ginoo, Pastor Dan.
1: Okay. E ganine, pila na kabulan o unsa ka dugayon na nag-antos anang imong balatian?
4: Dili na ako madumduman, Pastor Dan. Kaya batanon pa ko ani hintakon.
1: Okay.
4: Mga sakita na ako,

0: pas nundan kay problema kayo ang akong ginikanan.
1: Okay.
0: Kuan init ang akong giantosan, may akong namataan, yagahantod karon, nagbalon-balon, nangamatay na lang akong ginikanan. Mauna, ako nalay na bilin sa dini. O niya, lura ka kamay ka mag-igsoon, ako na lang isa niya. Naningkabot gayon ako nga, muduol sa Ginoo, Pastor Dan.
1: Salamat kay kaibigan nini, salamat kay kaayo.
2: Radio Kaibigan, Headbutt Sunday, Songs of Yesteryear. Relax your Sunday. Listen to Radio Kaibigan, Headbutt Sunday, Songs of Yesteryear.

0: Radyo kay Bigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balik.
2: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon na mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni!
4: Mauni, ato ni!

0: Umanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: Numero 1 sa balita.
2: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kadungog, malungo nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon ng mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni.
4: Mauni, atok ni.
5: Maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
6: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
5: Okay, asa napit sa Agusan, Egan Judith?
6: Oh, saka istorya tanduhan. Ito sa Kataguluan, sa Kampastor, ano, may kabalo.
5: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
6: Ako, nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuan dyan ko ng bidjimak. Kaya nga, ano, lain, hindi akong ginhawa. Oh. Nagpatabang ito sa kumbana nga, hindi ko ginhawa. Nakatungog man ko sa kuan nga ka ng bidjimak. Kaya pinagsulti na ko si Anabel sa kasundri. Kaya, dagpan, kaya kapamilan ni Padre Pastor Dan, ito sa bayan kasundri ko, so, kaya sa nadalan.
5: Salamat.
6: Pastor Dan, o, mga ito ko sa bilyag, at tuwag dyan na sa kumbana dito, rin na istorya na ko itong asawa ni Pastor Sanyo, nga, ginan ko niya nga, wapak kay kaon ko wala pa si inom tuloy ina kog baka ko lang imudyod maulad Pastor Dan na sa muto inom jud kog tulo Pastor Dan murag jud gi-magic. Salamat kay sa Ginoo Pastor Dako kay nigbless ako kinabuhi ning bidimak. Salamat kay sa Ginoo nga naa gyud ni siya.
5: Salamat kayo.
6: Kaya ako, kinaanaan, uli ang dito, Pastor Dan, nga bago pa lang po kung nagpa-check up sa doktor, Pastor Dan, nagpa-tanaw, dito ko ng general check up, kinan ko sa doktor nga, unsay mong giinom? Yung lang ako sa baki, unsay niya, ang upang diba mo tuoy ko na anak, Pastor Dan?
5: Oo.
6: Nainom ko nga, hala, kada kayo mo ang party mo lawas kay Eason Kidney, biya akong Eason ni Pastor Dan.
5: Oo.
6: Unyan, ay sa kada kayo, walay problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brother, panita po para sa sugar niya. Nag-deliver diri mo pag umangko si mong bana, siya, tingkuan, nagpadala pa dito sa bangga. Kaya ako mga kamag-anak dito, nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kayo sa Ginoo na. Salamat siya kayo. Sa
5: okay.
6: Sa akong lawas, grabe ang akong dibaki, Pastor Dan, musaka na sa akong ulo, din ako kasabot. Pero karon Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. At pati akong anak, Pastor Dan, gilandang siya ka na lang. Ingin akong anak ma. Grabe ang bidimak ma. Nakaayo gid sa akong lawas, thank you sa Ginoo. Pati iyang kagid na ulian.
5: Salamat sa Ginoo, salamat kay Ginoo sa Ginoo, no. Kinsa ni taga asa Palihog?
7: Sa Sister Maymay ni Pastor Dan.
5: Igan Maymay, taga asa si Igan Maymay.
7: Taga Talomo, Santo Tomas.
5: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
7: Lang ko Pastor Dan din sa ano Bigimax kay nakita ni Pastor Dan nga gibulol ako ang tukay Pastor Dan tapos wala ko lain nga gibuhat kay nang palit lang ko Bigimax. Para ka capsule Pastor Dan ako na kainom.
5: Okay. Murag na batiin mo nga murag na bungol ka?
7: Bungol-ngol kayo kung tutay, Pastor Dan.
5: Ah, ngol-ngol?
7: Nag-ngol-ngol, kaya ka naman magsigukal sa bugat. Murag-ngol, Pastor Dan. Duwa na kakapsula. Inom.
5: Ah, okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutay, maunin ng kapsula, kung nawala iyang ngol-ngol.
7: Oo, niya. Oo, Pastor Dan. Tapos, naputoy tayo, Pastor Dan, na nagpuglong sang. Tapos, moto akong gibati, Pastor Dan. Isa kakapsula, ayun.
5: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
7: Salamat.
5: Kinsa ka nun ipaliog?
8: Si Samuel ni sa iba. Awarag ka Banglasan. Pasalamat ko usap sa Igan sa pinagpalang kaptura. Labi na sa labaw nga magkakahom. Okay. Sa last na ko nga testimony, Igan, mga nana o mga hugaw ang ninggawas. Karon kasunod, ang ninggawas, mga kugang-kugang magikan sa sulod sa dalangan ng Moral Kuwat dito sa Saman.
5: Ah, okay. Na,
8: Pastor ang Nanggawas, salamat kayo sa Ginoong pinagpala sa pinayos at pinagpalang kapsula na tamangan yun og namilagro ang mga kundalongan na tingin na balik-balik ang
5: okay.
8: Sakit.
5: Okay. Egan Sam, kanang nakatestify man ga ato milabayng adlaw nga Nanggawas ang dagang dugo nga nahina na. Pila to siya ka adlaw o simana nga giantos si mga sakit si mong dalungan?
8: Tungkol pa to atong kuan Pastor, Pibuari 17.
5: Uy, so mga kuan kabulan di ay, upat kabulan?
8: Karon ang last na Nanggawas, Pastor, mga kugang-kugang o mga
5: upat sige.
8: Sa mga samad siguro sila alam sa dalungan na mo ang Nanggawas.
5: Okay. Okay, Egan Sam, salamat ika Egan Sam sa pagtawag. Salamat igayo.
8: Salamat kayo. Pastor, God bless you all.
5: Yes, yes, salamat. Og labasan, salamat sa Dios nga gigamit yang Vigimax arog maay.
9: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s

0: Dili lang yung taon na nakas mo.
1: Numero 1 sa musika o galingawan, kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
2: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
1: Palipalayla og taga-asa.
3: Tagom, sir. Ragatagom.
1: Tagom. Yes, sa padayon igan sa pag-testify.
3: Ako si John Yanong, 5 anyos. Sa kong paminaw ang inyong programa sa radyo.
1: Okay, salamat yung kaayo.
3: Sa kong ka-stroke, pastor. Liman ako katuig niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapo ko.
1: Uy, salamat.
3: Tulong na kabutili ang, tulong kabutili ang bigyama ka kung napalit.
1: Okay, igan, sir.
3: Mas niya, niya itong isang gabi, sa kitan ko siya, ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pa ng mga lupas na bigamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ang usa, akong gitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
1: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom ato, tapos naayo yung sakit sa imong tiyan.
3: Usara?
1: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
3: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
1: Okay. Taga-Tagum ka, Igan, asak napit sa...
3: O, ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
1: Okay. Salamat kay kaibigan, salamat kay kaayo. O, kinsa ganing pangalan, Paliyoga?
4: Julie Dumagti, Kapayangan, Banisilan. Pastor, may testimony ako, pastor. Ang akong bata, nga nagaburos 8 months, nagwan ang iyang bulit, pastor, ang iyang sampot. Murag sa diretsong istorya, pastor, ng almurana. Tapos, buros na siya, pastor, ginpapalit na ako o bigimax. Tapos, 4 days lang ang tumar. Pastor, nadula itong iyang kwan, nga kul sa buli. Dako na, pastor. Murag kwa na ka dako. Dako pa sa itlog. Sa karon, pastor, nanganak siya katong February 15. Sulod sa apat kaadlaw, pastor. Nadula itong iyang bukul sa buli. Nanganak ang bata ko. Pinsug kaayo, pastor, okay. Ang bata. Salamat okay. Sa BG Max nga gihatag sa Ginoo.
1: Kinsa ni pala yung taga-asa?
5: Si Margie Piling niya, pastor, sa marihatag, pagluhanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
5: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, pastor, nga itong agisimana, wala po nakalakaw itong ginagubag ng tuhod. Naplasan ako, pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
5: Nakoy arthritis.
1: Naka-arthritis.
5: O, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
5: Tulog ka-adlaw.
1: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
5: Okay na. Saluyan sa Ginoo, pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
6: Kini at 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kalilangan, mayahay, si Igan Tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduha gigikuan sa doktor.
3: Oy, typhoid, okay. Pilay ang edad?
2: Lima pa katuig.
3: Okay.
2: Ito ang doktor. Nga, upo tumang kadlang sa hospital niya. Waig, wagid ka kaugan on. Gamay ra kayo. Nga, kinabalaka man ko. Si kukunahuna. Nga, unsa ko paliton. Nakapalit yung Vigimax. Tuluro yun kabuok. Ang kalunis sa udto. Ako siya gipainom. Pagkataon-taon. Nangayog. Pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat. Pastor sa Vigimax. Sa imuha.
3: Okay, salamat sa Diyos. So, nakagawas na siya, Igan?
2: Oo, nakagawas. Pagkaugma na yun. Igawas din na kayo. Nikaon mag siya.
3: So, tuluro ka Vigimax. Sulti, 90 pesos rin mo na gasto.
2: Oo, oh, so,
3: okay na siya karon.
2: Okay na.
3: Okay, Igan Tata o ba kalilangan?
4: Si Teresa Ejero sa Hingog City.
3: Yes, Igan.
4: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
3: Okay.
4: Di siya makaliho. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya sama sa iyang sampot niya. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
3: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, ang na siya hubang may akong yaplat, ni moto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitong, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
3: Salamat sa
4: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay tuwi kay siya panalangin. Nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
4: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Kinsa niyo og taga-asa palihog?
5: Pastor, taga-Quezon ko, bumbungon Quezon.
3: Okay.
5: Dumi na ko nga kanaang tigpamina ako niya. Apil lagi ko sa grupos kay Bigan, pito na katuin ka pin.
3: Salamat, Igayo.
5: Doon lang ko ipabot nga testimony about sa Bigimax, Pastor. Ang akong isoon nga taga-Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kayo may mag-atiman. Tapos gidala na ko niya, sarun siya sa season. Unya, palay ang bigas niyang lawas, Pastor, sulod sa Luha, Kasimana. Tapos ako siyang gipainom ang Vigimax, Pastor. Nakahurot lang, nakainom siya o gibalik. Usa Kasimana, Pastor, guntag hapon. Salamat si Ginoo, okay, ibalik ang iyang kusog. Karun, nakalataw na siya, Pastor.
3: Uy, pilay ang edad, Igan? Pilay ang edad, ha?
5: 63 ang iyang edad.
3: 63. So, sa Luha, Kasimana, gipainom ni mo Vigimax, buntag o gabi, karun, nakalakaw na?
5: O, nakalakaw na, Pastor. Nagsimba na magay sa GFA, Pastor.
3: Ay, salamat, Igayo. Salamat kay Igan, ha?
0: Kini at 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: the best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Magkalingawan sa Bukidnon.
2: Radio Kaibigan.
6: Yes, hello, Igambing.
7: Ako na ang kasalamatan ng Bizimax Pastor diri sa Barangay Lurugan.
6: Yes.
7: Daghan gayo mga bata diri nga gabalik-balik gyud ang nilanat ug i-admit na gani nila sa ospital. Nagduol sila sa kuha, nagpalit og Bizimax kaluon sa Ginoo, wala na gyud kay sa isa ka panimalay pastor. Nagtulog yung kabata magdungan kung nabalaka ang mga
6: dilikanan
7: kung noong taon. Kaya wala ba yung ipa-admit? Kaloyan ka, Ginoo Pastor, ang busy mag...
8: Lu, nganong kataki ang kaman?
9: Sakas kaayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagira yung ma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
8: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
10: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
11: Mag-testimony ko ang pastor kay ang akong anak bagay lang tan atong burn atong may test niya kuan ka ng ilang time kay ayo pastor tagagabi igyo so lang tan tag 30 na igyo ang iyang kuan iyang nilagnat.
6: Oy, tapos
11: nabi pa inyo sa nga ma pa ina ko gija max mabing kung nagpalit ko lima dito kay bibing sibog niya karon kay nag-ingon man siya nga ma, kanang nami lagi po mano, anak siya, oh. Pastor. Nadakod ko pa salamat, Pastor, kay imbis na dalunan ako sa karong ribis ang sa doktor, kay di na ako sa makuan ba, kay tagagabi, nag-jogay lang sa pastor niya. Wala na siya naka-eskwila. Kay mapit pala isang pastor niya, ang sama na napingala man ako, Pastor, kwanto lang na inong pastor, mga pito, umaga, ogto, hapon. Nga, kuan pastor ba, akong gikonan siya, kay Iyaplasan po nagsag aroma. Ingungkod siya nga, ay, ma, ayan ako, ma, pwede na ako maligo, ma. Kaya na, di ko, pastor, dako, di ko pasalamat sa Ginoo, pastor, kay iayon niya, kuan na ako siya dala sa hospital, oy, maayon na lang yun, kay nagyo, di dyan, mas nakatapang sa ako, pastor, oy.
6: Salamat ka, Igan, salamat ka, Gayo.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Yes, Igan.
3: Isa kita ukyan akong banas dito. Gayon, nagbuntag yun. Iya kong giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Dahil pa kalastris ka na yung matadyo ko, ako siya nilugawan. Kaya magpa-admit lagi, nag-ready ko sa among mga dadunon. Gayon, pag igon niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then, pag mata na niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unta man, magpa-admit ka kay Muduti raba ko, ngunit siya nga, hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang kaanan, gabuntag, masakit na siya, Pastor.
2: Oo niya.
3: Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa dalawang ka-Pastor na Bidimak, na ugian doon siya.
2: So, wak na inoon, wak na madalag hospital. Wak na. Okay. So, salamat kayo.
4: May buntag. Pala ilalangga kasi ngalan?
5: Prince na gabin lang.
4: Na hospital ka lang ga?
5: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
4: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
5: Nakuma.
4: Nakuma ka? Nga nakuma ka? Nakay sakit o unsay na itabo di ay sa imo?
5: Nadaan sa computer.
4: Ah, sa sige ni mugdula sa computer, nakumatos ka?
5: Oo.
4: So, sa dahil na itabo?
5: Nag-inom na kong bigimak. Naunin. Anto.
4: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa ospital?
5: Pulo kaadlaw.
4: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
5: Oo.
4: So, likay nagdulag computer?
5: Dili na.
4: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
5: Salamat, Pastor.
4: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
6: Salamat dun ta ko sa Ginoo kay kinalang ka sumaks ako na inom, nakabindog ko. Tapos italitan ko gahapla sa akong mama. Ilalang ako nainom, nakatindog ko. Tapos ang tanan nga ugaw, akong di, pang ano tanan, di pagawa sa tambal. Ang akong di pangitang, murad ka ng mga lapok.
4: Mau ba?
6: Mga upa.
4: Pila na ikaw kaadlaw nga kuwan, o mato sa imang mama, duwa kasi manag kang dili kalakaw, di kabakod, unsa man?
6: Oo, dili ko makalakaw, dili ko katindog. Kunya, akong tiil, murad ka ng ikamaol tanan.
4: Pamaol tanan. Tapos sa ginom ka o kapsula, nagbawas ka o daghan ka yung mga hugaw?
6: Oo, mga hugaw. Akong di pagawas ng mga gitan sa konti yan. Mga hugaw.

0: mga lagom-lagom, mga itim. Ba,
1: dili normal lang yung pagbawas na ikan ito siguro?
0: Siguro.
1: Okay.
0: Kaya napasalamat ko sa Ginoo kay nakatindog na ko ron, nakaulit ko rin sa mua.
1: Asa ka napit sa ginsan? Katrabaho ka or dito ka po yun?
0: Wala, dito ka po yun akong bana.
1: Ah, okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa iyo sa ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
0: Mga apat lang.
1: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
0: Nakatindog ko.
1: Nakatindog ka?
0: Nakatindog lang po.
1: So, karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Bumbayan aron pagbutar?
0: Oo, nagpauli ko, tricycle lang na niya mong gisakyan.
1: Gikan sa ginsan?
0: Oo.
1: Okay. Salamat. Kinsa kayo ni Paliog?
0: Shirley Pilan.
1: Okay, salamat kayo, Igan gikan sa ginsan.
2: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atop ni.
2: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pasko sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pasko yun, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
4: Okay. Aside from school, what other activities do you do?
5: I do karate, and my karate is really getting better nowadays.
4: Oh, are you getting stronger?
5: Of course, the Vegemax helps me so much. I do feel stronger.
4: Do you still take Vegemax nowadays?
5: Of course, Vegemax has helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
4: Oh, great. It helps you a lot, right?
5: Yes, of course.
4: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
5: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegemax. As I always said, Vegemax is great and good for everybody.
4: Oh, thank you for sharing, Victoria.
2: Yes, unsay atong ma-testify igan?
3: Nakoy ikatestimony, nakoy ako nga gi-UTI.
2: Oo.
3: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutana siya sa ako kung unsay itambal. Ingko ni ay Vegemax. Ah, pero tag-try talagi, ingon ko.
2: Oo.
3: Na ingon ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya, pagka-ugma, sa buntag. Pinaw-pinaw ko nung siyang iyan ko. Sakit na bukit kayo, sakit mangit kaya ng UTI. Oo,
2: tinood.
3: Pagki niya, na tingana siya kayo, wala na may sakit. Dito-dito na. Muna nga, inga, nay, naayaw na gid ang akong UTI.
2: Amen. Salamat, salamat kayo.
0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atok ni.
2: Kinsa ni palihog?
3: Tagatago ni pastor.
2: Tagatago, yes, aduna kaya testimony?
3: Testimony ko pastor sa kuan kanang bijimak pastor, maayo gid kayo pastor. Kanang kinimunggong ako ang best friend sa primero pastor, wala gid siya kwarta.
2: Oo.
3: Taloy ko sa iya pastor bakay. O maliban siya pastor, kanang magatulog gid ang luha tungod sa kasakit sa iyang almorana. Dayon wala man siya kwarta pastor. Ako siyang gi palitan og bijimak diri sa Radyo Bandira. Napalit ko pastor og kinsika. Kinsika kapsul pastor, akong gihatag sa iya ha. Karon pastor, kay niangay man siya pastor. Pagkasunod pastor, ang iyang almoranas pastor, niuk-uk na, wala na naglabaw.
2: So, kamusta karon? Okay na iyang paglibang?
3: Oo, nakaingon din siya nga, salamat yun sa Ginoo.
2: Okay, salamat, salamat.
4: Yes, Egan Marites.
5: Mag-testimony lang ko, pastor. Anak sa akong manghod, anak niya pastor is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata kung Sprite yung tinood ang sulod. But dili ba Sprite, pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, pastor, nga para sa kuma.
4: Oh.
5: So, maayo na lang kay wala na natulong sa bata. Pagkabutang sa acid dito sa iyang ba-ba, mga minuto lang, naluwa ra niya. So, okay. So ang iyahag yung ba-ba sa bata, pastor, is murag naluto dito sa kainit sa acid, pastor. So,
4: nagtupos,
5: nakum na yun ang iyahang ba-ba. Pero pag after ato, gipaugom din siya o gijimak. Then, pamaulang to ang nahimo nga tambal, pastor. Wala na ilain. Naulaan ang baba sa bata, pastor. Wala ragyod na lata o maayo ang baba. Then,
4: okay so, kamusta ang bata karon? Okay na siya?
5: Oo, okay na, pastor.
4: Okay, salamat sa Diyos, no? Salamat. Ingon ang importante nga na i-BGMAX sa atong balay. Salamat ka, Iga, nati. Salamat, Iga, ayo. Iga, nati, sublagan lang, damulog.
6: Atong ikon, kayong hangul mo, kay na may ako sugar. Unya, ang akong taas sa sugar, 10. O taas, umapasa, 1 hours, taas, kay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha, nga, nagmulgul akong tanang tumagko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na BGMAX mga isoon. O diha-diha, kahit sunok-sirbahan ko, pipila ka simana, wala na gayod, kaloy sa Diyos. So, salamat sa Ginoo, buutang gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan, inaagid sa instrumento sa BGMAX.
7: Numero 1 sa balita.
8: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
7: Numero 1 sa serbisyo publiko.
9: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
7: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
10: Og kalingawan sa Bukidnon.
7: Radio Kaibigan.
0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
3: Natik sa imo kanina pastor nga dili member pero permit ko nagwan. Ako sa una di ba nagtestimony ko pastor nga nagpalit ko sa imong gym kay namukol akong ibabaw bitaw sa palad pastor.
2: Oo.
3: Oo niya. Tapos pastor karon nintindi ko ana mid gym kay ako bitaw ang dalungan pastor basta manghingatuli ko pastor na may muragahi pastor.
2: Okay.
3: Pata, patun-

0: na ko pastor pala na ya na ko sa regime pastor na mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
1: Oo, mugawas sa iya.
0: Mugawas, mugawas ang pastor. Okay. Malipay yung pastor niya. Ako dahil yung kuwano ni Luan sa butong ban, pastor. Oo, pastor. O na, mintin ko pastor, ano yung mabindi mas pastor. Salamat yung pastor pala.
2: Ako si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Bijimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
3: At agalan ta, yes, iga na Roselyn.
4: Pastor, kanang sige jud ko pamina ni pinagpalang mo sika kada adlawon niya. Kanang ako gyud na pro pastor nga maayo gyud ang gimak pastor. Oh, gainom ko ni pastor kay akong mata magud hanap-hanap ba niya akong nabantayan pastor nga. Hindut gyud siya pastor kay akong mata lahi lagi sa una nga sige kong inom og Bijimax.
3: Giim na nimo og gipatulungan nimong mata.
4: Kita pastor kay na probe na ko nga maayo gyud ang Bijimax. Na maligya ko pastor dinhi sa lantay pastor.
3: Ginom
4: ko kada buntag.
3: Ah sige iga na. Salamat kay igan og salamat
4: kay gayo. Salamat gyud ang Bijimax pastor.
3: Okay.
5: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan?
5: 90s.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: May buntag ni mo diya, kaibigan.
3: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisoso ni o mabuhay ka ding ilan.
2: Igan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, on sa'yong atong pabot sa atong mga tigpaminawan.
3: Pasalamat sa sarong labang makagawang, Pastor, nga ang BG Max, gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
2: Kinoon sa'yong mga asawa?
3: Itong last February, Pastor, isakitag tiyan ang akong asawa, then among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipaw ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City. Din wala'y klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gawibwib lang resulta. Advisan po may para CT scan sa Malaybalay City. Wala yun siya makuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private ganyang pagpa-reading. So nagpaabot na sa resulta. Dugay kayo. So sige lang niya pong sakit ang iyang tiyan. Din nihangyong mi sa doktor kay kuan naman ang COVID ato nga time. So nihangyong mi nga muli lang ni palit ko gisa kagrapa nga BG Max. So maurak to'y akong ipamintin sa iha. Buntag uto hapo. Ipatumar na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong maabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan din ako nga waragduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na itong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na ito. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
2: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan. Kinsa di palihog?
4: Si Alastra.
2: Nag-inom kag Vegemas kay aduna kay gibati sa lawas?
4: Oo.
2: Unsa imong gibati?
4: Kaning magtagid bitaw.
2: Dugay na nga imong giantos.
4: O dugay na mga 10 anyos pitok buka ko Vegemas pa na tumar.
2: Oo.
4: Nya nihilo na kung ka. Ala na ni undang man sa store kay sumakaayo gud ani undang man sa pagtumar ni balik man na. Ni balik na pud ko kuan.
2: Inom. Okay. I-maintain siya igan pero at least karon nawala.
4: Ano wala wala na sa ibalik ni Sir Tomar.
2: Okay, salamat kay Igana, salamat kayo.
5: Paliog ko pa ila-ila og taga-asa.
6: Ako si Inday nagpuyo sa Puro Cree sa Bakan, Padantalan, Maraman, Pastor.
5: Tagapadantalan, yes, igat Inday, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
6: Adtong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14. Ang akong anak, ang iyahang mata nasudlan og mananap pagka ugma, ningon ako man nga ipatikap na lang na. Kay nara ba sa mata? Kaya ningong ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na kay Liman yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
5: Okay, oo.
6: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun ni akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno ko sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old pa.
5: Yes, yes, oo.
6: Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa ita.
5: Okay.
6: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
5: Uy, daghan na.
6: Okay, kuan mo, Pastor, ramay na may butoy diri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
5: Ah, okay. So mura gwa to masudlag mananap siguro na gid depresya iyang mata. Lagi ni turok. Okay. So karon kamo sa igan okay na.
6: Muna kamo na urot, Pastor.
5: Pila ka, BG Max?
6: Tulo
5: ra. So okay na karon.
6: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
5: Okay. Salamat gyud igan Inday. Salamat gyud kaayo sa pagtawag usab.
0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mau ni atok ni.
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Magkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
6: Yes, assist. Ang hinungdan sa sigigdulag computer na apektuan ang iyang guan, unsa may nahitabo ato. Unsa siya nakuyapan, diretso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo.
7: Kuan or kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa, gidala na mo siya ang kapalong emergency niya, wala man na kuan ni pasorba kay kalitra lagi kaya nahitabo sa iya.
6: So, nakumatos dahin siya dito sa ospital.
7: Ni kuanan siya kuan dugo og ihi niya. Normal man motong direfer siya og kuan niya. Ni kuan na unta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
6: Oo.
7: Nga di man musugod, di man may musugod kay ni kuan pa man siya bamurag murisan pagani siya.
6: Oh, okay, oo.
7: Motong pagkahuman ato pastor ni kuan mga pila pa jud ka oras gi sulod dayon siya sa ICU, gi monitor siya kay kuan man kanang dili man siya ingon nga tulog, ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya mulihok.
6: So, wag galiyok, gasiga ang mata, wa kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
7: 10 days, pastor.
6: 10 days. So, magtabot sa punto, magnawadaan ka ng paglaom.
7: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o ka ng tambal lagi nga, ka ng maaydaw nga tambal ba, mao ko nga, ya, pangita gid sila, nagsigi sila tuyok-tuyok sa Asunsyon, nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, pastor, nakadala din ako ang ugangan, nga, gidala sa kuang bana dito sa...
6: So, umangi pa ino, ano siya dito po? Pinakadlaw niya pag-inom?
7: Tulo ka, kainuman lang namo sa iya, sood sa ICU. Kuan na siya, bangon na siya.
6: Okay. Anak mismong adlaw ang pagpainom, nakabako dahin siya?
7: Kuan na siya, magsigig lihok-lihok.
6: Okay. Salamat di kayo.
8: Pastor, good morning.
6: Good morning. Yes.
8: Diyan, Maripesan to si Rodisi. Pastor, sa Lagandang sa Damulog.
6: Lagandang Damulog. Ah, yes, Egan Marites, atong koordinator sa kaibigan.
8: Mag-testimony lang ko, Pastor. Itong akong ito ang bitaw nga naasa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGGMAC, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, yung kinabati dahi dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siya ang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero hindi na naman ito siya magpa-check up na kay basi COVID-19. Pero liingat sa dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Sama ito nga, pag-abot na sa GMAC dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nagsinan pa siya nga, lamit man di ay ni Anday ang GMAC. Kaya ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor. Nauli anak.
6: Salamat, Igan. Oga, salamat sa pagtawag-usap. Dalay ko ng Diyos.
9: Ako, si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Masayo gikong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BGMAX. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga

0: Nung nag-yun siya mag-message kay aron daghan pang tao nga makabati sa pulong sa Ginoo.
1: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s

0: Letrang O.
1: Ay, ako na nga eh. Pinahirapan niya ko eh.
2: Radio Kaibigan.

0: that state of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen.
1: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
2: Mauni atok ni.
3: Oh, Pastor, salamat po, Pastor, sa Bismarck, Pastor. So, naayo ako ni arthritis.
4: Nakay arthritis?
3: O, oh, ako arthritis, Pastor, naayo sa Bismarck, ako ni tumor.
4: So, pila nagkabulan o simana nga ibati ni mo yung arthritis?
3: Tulo na katuig.
4: At tulo na katuig? Unsa man, ng hupong, ng hubag, unsa man?
3: Wala siya sa akin doon, Pastor. Mag-isip ko paglakaw.
4: Ah, mag-isip ko lakaw. So, karo na kinom ng Vigimax, pila ka kapsula yung nainom?
3: O, Pastor, na right, Pastor, ako ni tumor, Pastor, ako ni Bibli, Pastor.
4: So, wa pa mahurot sa kabutilya, nagka, nawala na sakit o magkalakaw ka nagtarong? Okay, so salamat sa Diyos.
5: May butang ni mo niya, kaibigan.
6: Ako si Kilis Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
5: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
6: Kilis Villareza.
5: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
6: Pasalamat ko sa Diyos na nahubungan ko na taong doktor na naagin sa labalo. Ibalik ang
5: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
4: Salamat kay migamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawang kini maong testimony.
7: Vigimax, wala ang sakit, yan dugahan. Ipainom na ko siya, Vigimax Pastor, ba nawala ang sakit siyang dugahan. Ipainom na ko siya, kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
4: Okay.
7: Kanya, pag yan, Pastor, ka na akong papasaon na nagsakit, di siya kaginawa. Napalit ko ilan ang liting asalo o kaming Vigimax, lima kabuok. Akong ipainom isa kasi mana, naulihan yun akong papapasok po. Namahay yun ko pasok kay Limar, ako napainom niya. Kaya wala mang ko i-stack apelin ni ng liti.
4: Oh.
7: Wala i-stack ba niya? Kanang, pero karon pasto na maligya na yun ko pasok. Kaya nga akong papato, napog yun ako nga, naulihan siya. Pero walang yun ako napaday ng painom
4: okay.
7: Kay.
4: Ah, sige, Igan na. Salamat kay Igan. Namahay salamat
7: pastor,
4: kay Gaya.
7: Nakatabang yun ang Vigimax, Pastor.
4: Okay.
1: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Si Roger kuha ni Pastor sa taga Hubang San Francisco, Agustan del Sur.
3: Yes, Egan, on sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan.
2: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang sitlet is 18.
3: Oo.
2: Nga akong ipatumar o Bigimak, Pastor, tulo lang kakapsula, nakarecover dahil sa Pastor, ning balik ang iyahang normal nga pitlet.
3: Na-admit sa hospital at higayon na?
2: Oo, na-admit, Pastor, na-admit.
3: So, gipainon ni mo Bigimak, so karit lang ang misaka ang iyahang pitlet.
2: Oo, Pastor.
3: Nga. Okay, salamat
2: Pastor,
3: sa Diyos.
2: Ako na po ang gigamit sa Bigimak, Pastor, kay sakit kayo akong ilib, Pastor, kanyang ubo sa atong kusun na lang pagbakod na ako magkadaon, Pastor, kaya sa'yo magkusakong uma.
3: Oo.
2: Pagpigin sa kay kaya bakod, Pastor, mag-aguroy na ako sa akong asawa na muntong kuhan ko, Pastor, nakadesisyon ko nga mapalit ko Bigimak, nang palit ko, Sir, o 20 kakapsula. So, kung natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong gibati, Pastor, o akong pagpangi, Pastor, murag na ay migawas na kasit kayo sa akong agyanan sa iyo, Pastor, o ngoto pagka human ako, Pastor, mga gwakadla, wala na ako gibati, Pastor, sa akong silid.
3: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.
4: Ang ako mga testimony, maukini. Unang agatong Bigimak sa akong natikdan na nagamit ko ng palit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato o gaapo di kuang gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong Bigimak. O salamat sa Diyos na ako ni hihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. Usaya ako kay buhat, ipakuanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa Bigimak, patuloy ko akong datalinga. Matukan mo sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang kakatul o kasakit, kunya diha-diha gayod na ayo, naayo gayod ako. Nawala ang akong kasakit, diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo. Kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Dandanggalyo naghihimo kayo niya giblisingan sa Ginoo ang maong Bigimak.
3: At agalanta, yes, Iga na Rosalina.
5: Pastor, kanang sihidyo ko pa minanin, pinagpalang mo sika, kadaladlaw niya. Kanang ako yun na po, Pastor, nga maigyod ang Bigimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Nga akong nabantayan, Pastor, nga. Hindot niya siya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga si Hikog inom og Bigimak.
3: Giim na nimo og gipatuluan nimo mata.
5: Kita Pastor kay na probe na ko nga maayo gyud ang Bigimak. Na maligya ko Pastor din sa lantay Pastor.
3: Ay,
5: inom
3: ko
5: kada buntag.
3: Ah sige Iga na. Salamat kay Iga og salamat kay Gaya.
5: Salamat gyud ang Bigimak Pastor.
3: Okay.
0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan?
0: 90s.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Ano sa ato igan?
3: Na ako'y magulang pastor ba nga? Nagsakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya. Dala kong gigimak. Bolo ra kabuok po akong gipalit.
2: Ano sa iyang sakit?
3: Duha nakabulan pastor. Wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor. Kamot na ka ng
2: dampo
3: sa julid pastor. Murag taas did siguro ang iyang yurik bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot pastor. Tiil. Agoy nginig kay tanawon pastor. Tainom na ako sa gigimak. Duha kabuok pastor.
2: Duha kabuok.
3: Dayon siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi ina po. Di pa ina nga po na ako sa utro. Dura niya pong kabuok pastor. Duha
2: kabuok. Yes.
3: Alam pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man.
2: So nakasalba?
3: Salamat ko sa Ginoo pastor, maghilat kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Yan ako magulang for 2 months.
2: 2 months ka naglubog, naghigda lang.
3: Oo, naglubog ito pastor niya ng gamay, nagudiyang matiin.
2: Upat lang kakakulaan na inom, nakabakod
3: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua, tus sa Ginoo pastor, nagid ko mga bukol sa ang lawas pastor, nangawala man ka na.
2: Nangawala na. Salamat kay Iga na, salamat igayo.
3: Sige pastor.
2: Okay, salamat. Kudya kaibigan, paliyog palila o tagaasa.
4: May buntag ba, pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Magtestimony lang ko pastor, bahin sa Bidjimak, kay naka-experience mong good ko nga, kanang unang-una, na nag-ubo ko unya sa di man kay ko mo inom og antibiotic mo na nga akong ginahimo nagaherbal ko nya kay wala man gyud naayo unto na nagpalit na lang ko og Bidjimak kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyong nagpala musika moto nga pagpalit na ko duha ra gyud ka buo ka kong nainom na wala akong ubo katulog na kong magabii praise God no na dalay gyud ang Ginoo dalay gyud ang Ginoo.
5: Hello, good morning Pastor Dan.
2: Yes, go ahead.
5: Magtestimony ko sa Bidjimak Pastor Dan. Kaya ang aking anak, ihubak siya og maayo.
2: Okay.
5: Tapos, dili na yun siya, makaginhawa mo rin na siya. Magtikad-tikad na langod siya, kaya dili na siya makaginhawa mo rin, mamatay na. Tapos, Pastor Dan, atumang ko kay Mila Store, ingon lang siya nga, wala siya di Bidjimak. Dito ko nila sa imong, gitext ko ni mo nga sa cooperative na pharmacy, iba sa Kalinan, L3. Oh. Tapos nagpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar na yun ako akong anak. Og kay, gusto man dyan siya mo sa ato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kong maayo sa kanang Bidjimak.
2: Dalay ko ng Diyos. Oga.
5: Salamat, Pastor Dan.
0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: in 2000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo. Ako ang kaibigan mo, imawawala sa tiyan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni, ato ni.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Nagato ko sa ako ang best friend. Yun siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Yun ko, yun siya sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang bidimak friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, yun siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nagyod kay, hindi mo ko magpakawala o bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Yun siya nga, kuanad ko bi, isa lang. Yun ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon o maayo bagyod. Ko, iampu, ipod. Ayaw po dahil o pag gamit o bilin niya ampuan. Kaya kanang naayog yun ang iyang anak.
3: Okay.
2: Kalintura, kalintura yun to siya. Kalintura yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumita. Hey, naayon naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Ko, plus, dalawang maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ko sa malandat, magpakuan ko di. Mag, kanang mag, tugon ko nga, magpalit ko para po sa akong anak.
3: Okay. Yan. Yes, akin sa dipaliyog.
4: Igan best paler ni Paso?
3: Igan beta paler, yes. Unsa ato Igan?
4: Kanang, mag-testimony lang ko sa Bidimak Bita Basur kasi si Igan apindat nga taga-kuan, taga-paya. Gusto ta siya mag-testimony pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa
3: cellphone. Ah, okay.
4: Nako.
3: Yes, ah. Oh.
4: Yang apo ko no, nalana ang isakitan og piyan isa ka gabi daw. Kayon, kadagan daw niya yang bana dito sa kang Igan Mine ipapalit og Bidimak sa kabuo ka. Ilum ko no nag Bidimak ang yang apo kay pitis kita ulit piyan nga limag-limag sa kasakit at iyan. Pagka man ato, gidalada nila ng hospital, si doktor, yung punong doktor nga, sa madagi pa inom ninyo aning yung apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang ihang sakit at iyan. Kaya ang, kahit hindi nga doktor pastor, ang kuan ko nun,
3: appendicitis ni buto. Yes.
4: Oh. Appendicitis ni buto na daw. Niya, natingala ang doktor, nga nung wala ko nung makapadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga, si Mark nga kung ipa, inom to. Siya nga, yung punong doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo sa anang radyo dahil. Siya nga, oh, tipaminawan, may kanin bro mami sa kaibigan. Mautong doktor, may gani, kay painom ninyo, BG Mark, kay kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mautong, ipot niyang pasalamat, pastor. Bona yung testimony, pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay BG Mark, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag ko kayo. Kay kung wala pang BG Mark, singali patay na iyang apo, kuno, pastor.
3: Okay. Salamat ka, Igan, ha? Salamat, Igan, a bit. Kisa ni Paliog.
5: Igan na yun, Dadaw.
3: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato.
5: Dadaw Marlon.
3: Dadaw Marlon.
5: Salamat po sa BG Mark, pastor, kay ubag kaya kong ipon, bag, hindi na ako. Nawala din ang ubag.
3: Ano bag, imong ipon?
5: Oo.
3: Oh. Tapos, nawala ang ubag.
5: Oo, hindi na ako.
3: Nawala ang sakit.
5: Nawala pa ng ubag, pastor.
3: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo, Igan Marlon.
0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atop ni.
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
6: Palipalayla og tagaasa.
7: Tagasod, nagatagom.
6: Tagom, yes, padayon igan sa pag-testify.
7: Ako si John Yanon, 5 anyos, ang kong paminaw ninyong programa sa radyo.
6: Okay, salamat igaayo.
7: Sa kong ka-stroke, Pastor, liman ako katuig niya, kalahin sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
6: Uy, salamat.
7: Tulong na kabutilyang, tulong kabutilyang bigyama ka kung napalit.
6: Okay, igan, sige.
7: Mas niya, natungo sa gabi, sa Titan Kustian, ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pang mga lupas na bigamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ang usa, akong gitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
6: Salamat kay sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom ato, tapos naayor ang sakit sa imong tiyan.
7: Usara?
6: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
7: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
6: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
7: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
6: Okay. Salamat kay kaibigan. Salamat kay kaayo. O kinsa ganing pangalan, Paliog?
2: Kinsa di Paliog?
8: Si Sir Boyer, ni Dres Kinilagan, Pastor Dante. Palit ko, pwede mag-video lang ni Igan ka na. Salamat sa Ginoong Pastor kay... Nawala na gina ang sakit sa akong napalapa, Pastor. Dili na sakit itinaw.
2: One month ka nag-antos, dili ka, di, magkalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
8: Grabe, magkalakaw ko, Pastor, bro.
2: Grabe ka sakit.
8: Ang umagpan.
2: So, unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
8: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbato na pagsigap sa doktor.
2: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
8: Ako, kayo, kung patalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si panalangin na niyang biktima. Kapsul, may nakahit sa kuwa.
2: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Paliog?
8: Nalimot. Ako si Charboy Dayag.
2: Salamat kayo, igan Charboy Dayag.
0: Ating pakinggan ang mga musika ng Haranaw Troll.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Unsa ato igan?
3: Nakoy magulang Pastor Banga. Nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduo ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
2: Unsa kay ang sakit?
3: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na kanang
2: pasbok
3: sa junior pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ngini kay tanawon pastor. Ta inom na ko sag gigimak. Duha ka buok pastor.
2: Duha ka buok.
3: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa ina nga po na ko sa utro. Dora, di hapon ka buong pastor.
2: Yes.
3: Ano, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
2: So, nakasimba.
3: Salamat, kid ko sa Ginoo, pastor. Maghilat, kid ko pa, salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di na ko magulang for 2 months.
2: 2 months.
3: Hilis ka makabakod.
2: 2 months ka naglubog, nahigda lang.
3: Oo, naglubog. Ito, pastor nga, nang gamay, nagudiyang matiin.
2: Upat lang kakapsula ang nainom. Nakabakod.
3: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga bukol siyang lawas pastor, nangawala man ta na.
2: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Igayo.
3: Sige pastor.
2: Okay, okay
3: pastor.
2: Salamat.
4: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
2: Yes, Igan.
4: Magkasimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
2: Okay.
4: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiil na mga tiil ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
2: Okay.
4: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tanda siya hubang may akong yaplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka buton, karon siya pastor, malihok na niya yung kamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
2: Salamat sa
4: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuod na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
2: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
4: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
5: Yes, Igan Marites.
6: Mag-testimony lang ko, pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata, kung Sprite yun tinood ang sulod. But dili ba Sprite, pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, pastor, nga para sa kuma.
5: Oo.
6: So, maayo na lang kay wala ra natulon sa bata pagkabutang sa acid dito sa iyang ba mga minuto lang naluwa ra niya so
5: okay.
6: So ang iyahag yung ba sa bata pastor is murag naluto gid sa kainit sa pastor so
5: nagtupos
6: nakum na gid ang iyahang ba pero pag after ato gipaugom din siya og gigimak then pamao lang to ang nahimo nga tambal pastor wala na ilain na usan ang baba sa bata pastor wala ra gyud nalata og maayo ang baba
5: okay so kamusta ang bata karon okay na siya
6: oo okay na pastor
5: okay salamat sa Dios no salamat ingon ang importante nga na Vigimax sa atong balay salamat kay Iga nate salamat igayo igan tisog blagan lang nga damulog
0: ating pagiga ang mga musika haranaw troll
7: sa gabing madilim.
0: Dito lang sa Radyo Kaibigan 98.5 Harana Musika Pinoy.

0: Tinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Uli ang kaibigan, paliyog palila o taga-asa.
3: Mahimbong tagba, Pastor. Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Nag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa Bidjin Mac, kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kayo kumuinom mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na talit na lang ko bigimak, kay noong ako na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na po, maraduhara. Pagod ka buka kong nainom, nawala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Dalay gud ang Ginoo, dalay gud gud ang Ginoo.
4: Hello.
2: Yes, akin sa ni Palayog.
4: Igan din ni Pastor Dan.
2: Yes, igan din sa ato, igan din.
4: Asong mama igan bang, yung guiter bito sa liog, kaya nagamay na ba ya?
2: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
4: Oh, dako na yung guiter niya. Karo ni, kupos-kupos na.
2: Kupos-kupos na, pila ka buka yung nainom.
4: Nakapalit nang ko diya o isa ka buti
2: niya. Sotelia? Yes.
4: Anam-anam nun niya. Inom. Okay. Hapon.
2: Salamat sa Ginoo. So, nakita ka mo alibiyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
4: Oo, muanha lagi ko diya, Pastor. Kumapalit ko Vigimax.
2: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutilya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di ba ka sa itong kaibigan center?
5: May buntag din mo diya, kaibigan.
6: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisoso ni o Mabuhay Kadingilan.
5: Igan Alagad Alisoso diya sa Mabuhay. Kamusta man? Yes, on sa'yong atong pabot sa itong tigpaminawan.
6: Pasalamat sa arong labang makagawang Pastor nga ang Vigimax gigamit niya ang instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
5: Kinausay mong asawa?
6: Itong last February, Pastor, isakitag diyan ang akong asawa, then among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City, then walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gawib-wib lang ang resulta. Gi-advisean po niya para CT scan sa Malaybalay City. Wala gid siya kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So nagpaabot na sa resulta, dugay kayo. So sige lang yapong sakit ang iyang tiyan. Then niyangyo mi sa doktor kay kung ano man ang COVID atong nga time. So niyangyo mi nga muli lang mi palit ko gisa kagrapa nga Vigimax. So maura ko to'y akong ipamintin sa iha buntag uto hapon. Ipatumal na ko siya o nagduha ka kapsula. So, wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako gitong maabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilit. Ikapan yun ako nga waragduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilit. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilit. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
5: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
0: Ating patigan ang mga musika ang hara ng troll.
7: Oh, ilaw sa gabing madilim.
0: Hara ng troll. Dito lang sa Radyo Kaibigan 98.5 Harana Musikang Pinoy. Pinoy.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Yes, unsay atong mga testify igan?
3: Nakoy ikatestimony, nakoy apo nga gi UTI.
2: Oo.
3: Duha na kaadlaw yang UTI. Unya nangutana sa ako kun unsay itambang ingko ni IBG map. Ah, pero tag-try talagi ingon ko.
2: Oo.
3: Na ingon ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon kay wala pa kay kaon. Nag-inom siya pagkaugma sa buntag. Pinaw-pinaw ko no siya ang giyan kun sakit na bukit kay sakit mangit kaya ng UTI. Oo,
2: tinood.
3: Kiniya, na tingnan na siya kay wala na may sakit. Dito na. Muna nga inga, nay, naayo na gid ang akong UTI.
4: Amen. Salamat kay kayo.
5: Lu, nganong katakiang kaman?
6: Sakit kayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pajod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
5: Wa may problema Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
7: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
8: Hello, good morning, Pastor Dan.
4: Yes, go ahead.
8: Mag-testimony ko sa BG Max, Pastor Dan. Kaya ang akong anak, ihubak siya og maayo.
4: Okay.
8: Tapos, dili na yun siya, makaginhawa mo rin na siya. Magsikad-sikad na lang siya, kaya dili na siya, makaginhawa mo rin, mamatay na. Tapos, Pastor Dan, atumang ko kay Mila Store, ingon lang siya nga, wala siya BG Max. Dito ko nila sa imong, i-text ko ni mo nga sa cooperative na pharmacy ay basa kalinan, L3. Tapos nagpalit ko dito toan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar na yun na ko akong anak. Kay, gusto man dyan siya mo plato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod ka ron, wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayo sa kanang BGMAC.
4: Dalay ko ng Diyos. Oga. Oh,
8: salamat, Pastor Dan.
0: Ating patigyan ang mga musika ang hara ng Diyos.
9: Oh, ilaw sa gabing madilim.
0: Dito lang sa Radyo Kaibigan 98.5 Harana Musika Pinoy.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit song of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Yes, Igan Antonio, unsay ato?
3: Kaya mag-testimony ko, Pastor. Nag-disgrasya ko na tumba ang motor na igo akong tiil, nag-crack ang bukog.
2: Nag-crack ang bukog?
3: Oo, akong ipa lugo sa magkukalakaw, pero tinahubaga. Nga gitagaan kong tambal sa doktor. Nag Juan Pastor, abot ang doktor na karoon, nag-sigil ng paghubag sa kontel. Na itong Domingo, napalit na ako digimak, kaya hubag pa kayo.
2: Oo.
3: Talagay, yun ako, Pastor. Unong, pitura ko po akong napalit. Ang usa akong diaplas, ang unong may akong ditumar. Talagay, ginoon taro na umian man.
2: Nikupos ang hubag?
3: Hubag kayo, akong tiil.
2: Karon, wa na nagubag ron.
3: O, nagkupos na, Pastor.
2: Nagkupos na. Di na. So, nag-crack man ka, na nag-crack?
3: Na, ay, bukog, nag-crack na kayo.
2: So, na, di na kayo.
3: Alis, pag tumar na ko sa bagimak, nauli ano man.
4: No, nganong katakiang ka man?
5: Sakta kayo, hubag sa tiil daw. Ay, natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan, or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang lana.
7: Si Roger Kuwa ni Pastor sa taga Hubang San Francisco, Agustan del Sur.
2: Yes, Igan, on sa may atong ipaabot sa atong mga tipaminawan?
7: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang sitlet is 18.
2: Oo.
7: Nga akong ipatumar o Bigimak, Pastor, tulo lang kakapsula, nakarecover dahil sa Pastor, nang balik ang iyahang normal nga pitpit.
2: Na-admit sa hospital at higayon na?
7: Oo, na-admit, Pastor, na-admit.
2: So, ipainon ni mo Bigimak, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet?
7: Oo, Pastor.
2: Nga. Okay, salamat
7: Pastor,
2: sa Diyos.
7: Ako na po ang gigamit sa Bigimak, Pastor, kaya sakit tayo akong ilib, Pastor, kaya yung ubus at kung kusun na lang pagbakod na akong makadaon, Pastor, kaya sa'yo magkusa akong uma.
2: Oo.
7: Kasi sakit kay bakod, Pastor, mag-aguroy na ko sa akong asawa na muntong kuhan ko, Pastor, na kalisisyon ko nga mapalit ko Bigimak, nga palit ko, Pastor, o 20 ka kapsula. O akong natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong libati, Pastor, o akong pagpangi, Pastor, murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa ihi, Pastor, o nga ito pagkahuman ako, Pastor, mga lakadla, wala na ko ibati, Pastor, sa akong silid.
2: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.
8: Ating pagigyan ang mga musika ang hara ng troll.
9: Oh, ilaw sa gabing madilim.
8: Hara ng troll. Dito lang sa Radio Kaibigan 98.5. Hara ng musika. Pinoy. Pinoy.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Pastor, good morning.
3: Good morning. Yes.
2: Si Jan Marites Santos Rodriguez. Pastor, sa Lagandang sa Damulo.
3: Lagandang Damulo. Ah, yes, Egan Marites, atong coordinator sa Kaibigan.
2: Mag-testimony lang ko, Pastor. Itong akong isuong bitaw nga naasa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGGMAC, naghilantan siya. Dayon, ingon siya nga, yung kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siyang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero hindi na mo ito siya, magpa-check up siya kay base COVID. Pero ingat sa dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Kung ito nga, pag-abot na sa GMAC dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nagsunan pa siya nga, lami man di ay ni Anday ang GMAC kay ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor. Nauli anak.
3: Salamat, Igan. Oga, salamat sa pagtawag usab. Dalay ko ng Diyos.
4: Lu, nganong katakiang ka man?
5: Sakta kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo ako tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa may problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: May buntag ni mo diya, kaibigan.
7: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisuso ni o Mabuhay Kadingilan.
3: Igan Alagad Alisuso diya sa Mabuhay. Kamusta man? Yes, on sayang atong pabot sa atong mga tigpaminawan.
7: Salamat sa atong labang makagawang, Pastor, nga ang BGMAX gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
3: Kinuunsa yung mga asawa?
7: Itong last February, Pastor, isakitag tiyan ang akong asawa. Then, among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipaul ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City. Din walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gabibib lang ang resulta. Advisan po niya para CT scan sa Malaybalay City. Wala yun siya makuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So nagpaabot niya sa resulta. Dugay kayo. So sigil niya po sakit ang iyang tiyan. Din nihangyo mi sa doktor kay kuha naman ang COVID atong time. So nihangyo mi nga muli lang mi. Ni palit ko gisa kagrapa nga BGMAX. So maurak to akong ipamintin sa iha. Buntag o to hapo. Ipatumal na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong maabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan din ako nga waragduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala siya sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
3: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
8: Tingnan mo ang musika
9: ng Haranang Tuwol.
8: Oh, ilaw sa gabing
9: madilim. Haranang Tuwol. Dito lang sa Radyo Kaibigan, 98.5. Haranang Musika Pinoy.

0: Relasyon ang gigising sa iyo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Philippine Standard Time, oras ng Pilipinas, alas 4:01 sa buntag. Sa pangalan sa Dubuque Pilsa, sa kaibigan Brotherhood Christian Association Incorporated, o sa ato Presidente or Chairman Pastor Dan L. Langalio, kauban sa atong Vice Presidente Pastor Nick Ubante, o sa atong kusgan ng mga Board of Trustees. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, o Mindanao.

og sa tatong mga sukintig paminaw, mga Kigan members nga may kind of sa Tabuk, Mindanao. Og sa atong mga viewers, good morning sa atong tanan og welcome sa atong programa Pinagpalang Musika. Dalay ko ng Diyos karong buntag tungod kay sa gihapon nagpabilintang live sa broadcast center sa DXRK Radio Kaibigan 104.9 Surala, Province of South Cotabato. Balikan at larong lunes, pizza dosina sa buwan sa Oktubre 2026. O nagtuo ko nga ubay-ubay nga makaigsunan na to karon nga mo sa ulog sa ilang adlaw na tawhan, happy birthday ninyo. O doon na po yung mga couple nga karuan na mo ilang pagsaulog sa ilang wedding anniversary. Malipayon nga pagsaulog sa inyong wedding anniversary. Bayrigan, nakawk up na karon sa atong mother station sa Radyo Kaibigan, Valencia City. Og sa atong sister station sa Lagindingan at sa Kasubong Kugon, Misamis Oriental, Radyo Kaibigan. Og nagtingog punta sa atong mga radyo nga mga partners karon. Labi na nila sa Lambunaw, Iloilo, Province of Iloilo, nga makadugang ang tibuok Central Visayas, Central Panay Island, labi na din sa Iloilo City, Province of Iloilo, Province of Aklan, Capiz, Antique, og bisan pa sa usa ka probinsya sa Guimaras. Mayad nga aga sa inyong atunan nila mga suki na mong ating palamatik ang maparinti na mong dira sa Panwasang Junyas, Lambunaw, kag sumuman dira sa Dingli, kag Pututan, and of course dira sa Kalinog. Sa mga daraog pamili, kag bisan pa sa mga danggal yung pamilya dira, of course, sa mga pamilya sa mga lahaw sa Junyas kag Lambunaw. By the way, may buntag po sa tibuok probinsya sa Bohol. Kung doon natay duha ka partners ng radio station diha sa municipality o Tubigon o Talibon nga mo kailap ma moabot ang tibuok probinsya sa Bohol o part sa Southern Leyte, Masbate, o bisan pa niya sa Camotes Island, o sa probinsya sa Subo, Cebu. Pwede may buntag po sa tibuok Misamis o Occidental nga doon ay tulo ka syudad o apil ang dapitan ikaw pat di Pulong City nga nasa Buenga del Norte di Ascalamba, Usami City, Tangub City, Rokita City, may buntag yung tanadyahan. And of course, may buntag po sa tibuok sa Buanga del Sur, kung kayo nagtingo atong usaka partners ng radio station niya sa Prosperity of Gipus, ang Barangay Gipus FM sa 101.1, may buntag yung tanadyahan. Og salamat po sa tibuok Lanao del Norte. Although doon ay usaka radio station niya sa Freedom Radio sa Iligan City, pero ang mga partners na ito, ang mga radio stations sa Osamis Occidental, mulayat nga ito sa tibuok po Lanao del Norte. Oh, good morning po sa Lanao del Sur, kung asa nagtingog ang mga pipila na ito, ang mga partners sa radio station niya sa WAO nga umabot po sa part sa Bukidnon o North Cotabato. By the way, may buntag diyan sa tibuok Misamis Oriental gagawa sa DXRK Radio Kaibigan na pay duha nga kusog kay mga radio diyan sa Power Radio Villanueva o sa Real Beat 104.9 radio diyan sa Ingog City nga muabot sa tibuok probinsya sa Camiguin nga naay upat ka lungsod. O mula yun sa part sa Bohol, diya sa Agna, Anda, Obrero, Asus Obrero, pa na ito. O
official pala sa Hernandez Valencia Bohol, Mahadyong Buntag, Daana. O salamat po sa nato ka-partner nga radio niya sa Butuan City and Sunshine Radio nga mulayat sa tibuok Agusan del Norte. O salamat po ubay-ubay atong mga partners ng mga radio station na Kingo Carilla sa Agusan del Sur, kaya sa Bayugan City, Esperanza, San Francisco, paingon sa Prosperidad, paingon sa Trento, Bubunawan, og diya Santa Josipa, paingon nga to sa Loreto. Og good morning po sa tibuok Davao de Oro, Campos de la Bali, og sa tibuok Davao Oriental, diya sa Mati, Banay-Banay, may buntang yun niya. Tagum City, good morning. O Panabo City, diya Santo Tomas, Kapalong, New Corelia, nga part pa na sa Davao de Oro, Campos de la Bali. O good morning po niya sa tibuok Davao City, Kalinan, Turel, diya sa Baguio District o Marilog District, may buntang yan. O good morning po niya sa tibuok Davao del Sur. Kung asa na tingog ang Radyo Masa diya sa Digos, nga mulihat niya to sa Santa Cruz, Pansanan, Matanaw, Magsaysay, o diya sa Padada, Sulok. Good morning yung tanan niya, o diya sa Kiblawan, may buntang yung tanan niya, doon na tayo mga suwiting paminaw. And of course, mulihat po sa part sa Davao Occidental, diya sa Malita, may buntang yung tanan niya. Of course, di na to malibdan ang tibuok Sarangani Province. Nagtingog karon Radyo Bandira niya sa Jal Santo City o Radyo Masa sa Masim nga muliat nga ito sa Kiamba, Maito, Glan, Malapatan o Sarangani o Balut Island o muliat pa nga ito sa si Abad Santos nga part sa Davao Occidental. By the way, good morning po niya sa atong mga sugintig paminaw sa tibuok North Cotabato. Kung asa nagtingog karon ang Radyo Bandira Kinapawan o ang Power Radio Makilala o sana itong ka-partner nga formerly Radyo Kabigan sa Manasilan nga munayat sa Tibuok North Cotabato o Tibuok Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur. O salamat po kay mabut po sa Tacurong City sa Sultan Kudarat ang Radyo Bandira Kinapawan o ang Radyo Bandira Tacurong City. Good morning sa Tibuok South Cotabato. Kung asa nagtingog karon ng 104.9, beautiful morning yung tanan. Of course, ang tibuok Bukidnon, nga halos kadalungsod nga doon ay mga radio station na FM nagsama sa Damulo. Good morning diya sa Big Light Radio sa Kibawi, Dangkagan, Kitaw-Taw, Quezon, Bukidnon, paingon sa Don Carlos, Marama, Kadingilan, Pangantukan, o diya sa Kalilangan, o sa Talangan, balik na nga ito sa Lantaman, niya Tabanglasan, Valencia City, Malay-Balay, Ipasugong, Sumitaw, o diya sa Malitbong, Katapan sa Klaberia, og may buntan po sa Libungan, og Baongon, og Manolo Fortis. Sumilaw, may buntan yung tanan niya. Hoping nga, naurot natin mga lungsod o sulti kung tungod kay doon na tayo mga partner nga mga radio station nga natingong niya karoon. Alaygan, kamusta mo? Mga kigsoon na to, kamusta ang Adlong Domingo? Labi na sa mga simbahan na nga nagsaulong silang Thanksgiving Day. Maligaya Land Church, good morning! By the way, may buntag guys sa atong mga sukintig paminaw sa radyo karon. There is a South Cotabato, mayang aga sa inyong atanahan. Sa Makigan members nga nagkailap sa Tibuok Mindanao, may buntag. Good morning po dahil kang Priscilla Dao. Kaya kauban na ito karoon. Huwag kang Janet Branson, Labi Pai Kukamas, Yuli Mondares, Mayong Agaman kay Juanito Otilia Simbaya. Salamat din sa iyong pagpamati. Kaya nag-greet sa aton sa Good Morning Pastor Boy.
Og salamat po kang Maria Cristina Ayuban na kauban na ito karoon. Murag doon na sa mensahe sa taon-taon. Alano gakayan, salamat kayo. Lipay kayo po. Thank God for another day, beautiful morning. Good morning, Pastor Rick. Salamat kay Igan Maria Cristina Ayuban. By the way, ang pulong sa Diyos na kaingon sa libro sa Mateo 4:4. Ang tao di yun mabuhi, pinagis tinapay lamang. Apan mabuhi, pinagis sa mapulong sa Diyos. Nga mugula, mugawa siyang baba. Of course, pinagis sa iyang mga alagad. Kung matudpod sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Pakigan, mudangob sa atas sa Ginoo, pinagi sa mapagampo, ato siyang pasidunggan, ato siyang pasalamatan, ug ato siyang hangyoon. Karong buntag. Amahan nga langit nun, mahigugmaon na mo nga Diyos. Tag-iya sa among huwam nga kinabuhi. Karong buntag, we come to your throne of grace, recognizing your divine presence in our midst. We thank you because we know you are the King of Kings and the Lord of Lords of the universe, even to every human being. Lord, we hallowed your name. We praise you, we exalt you, and we magnify you above all. We thank you so much, and we worship you in spirit and in truth. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo sa among kinabuhi, labi na gyud sa kaluwasan nga among naangkon ug sa imong pagtagbo sa among kinahanglanon, ang tanan nga mga essential sa among kinabuhi, ikaw ra gyud ang nagtagbo. Og salamat sa divine protection nga kanunay namo masinatian, kay kung wa minimo gipanalipdan, posible dili nami makapaminaw sa pulong sa Dios. Og salamat o Dios sa imong pag-iya kanamo, pagtudlo kanamo. Salamat o Diyos sa mga espirituhanong bahin sa among kinabuhi. Nga among naangkon, pinagi sa pagpaminaw sa balaang pulong sa Diyos. Salamat nga kanunay ka nagalihok sa among kinabuhi. Og salamat sa imong pamaagi. Nga imong may gikuha sa kangit-ngit o gidala sa kahayag. Og imong may kanunay nga gipakahon sa pulong sa Diyos. Og salamat nga nahimo ming matinumanon o nahimo ming matured spiritually. Og salamat nga nagpagamit kami kanimo. Og karong buntag, naghangyo mi kanimo. Tuod na sayod ming ang kaway wa malipay sa panahon nga ang anak sa Diyos maminaw sa pulong sa Diyos. Og nasayod mi nga sama sa usa ka layon nga naga lakaw-lakaw og nagapangita siyang tukbon. Busa, we ask you, Lord, nga gapus ang gahom sa kaway in the name of Jesus, and help us nga among mahatag among tibuok kinabuhi atensyon kanimo sa tanang panahon. O karong buntag, salamat, Ginoo, sa dugang nga kinabuhi nga imong panggi tugot nga among masinatian.
Og salamat nga nasayran na mo. Unsa gyud imong purpose, why we exist in this world, is to glorify your name. Father, many times we displease you, but we thank the Lord nga sa panahon nga daghan may mga failures, kakulangon, the Holy Spirit is grieving og salamat nga wa may lagi buhat mo ang pagdangup kanimo og pagpangayog pasaylo. So Lord, this morning nag-ampo me in the name of Jesus nga ikaw mag-uban ka namo. Ayuhang ang tanang mabalatian sa pangalan ni Jesus o ikaw mag-protektar sa tanang makaigsunan nga mula ka karumbuntag while listening to their car stereo. Ang among pag-ampo, Lord, nga ang safety nga travel sa tanan among masinatian. So Lord, akong gitugyan ang imong mga pulong among pagatunan karon. Ihatag ka namo ang langit doon nga kaalam, kalipay, kalinaw nga among masinati just this very morning. Huwag among gitugyan ang tanan mong mga suliran in the name of Jesus. Ikaw magatubag sa among pag-ampo. Salamat. Dalay gud ka sa ikat na pusan. Huwag salamat ginos kinabuhi sa among mga partners nga mga registration, labi na sa mga technician nga sayo pud mo mata aron lamang makaukap. Panalangin ni ming tanan karong buntag, and we humble ourselves before your presence. Salamat Ginoo. Akong itugyan ang tanan sa mga kamot uban sa rong pagpasalamat. In Jesus name, amen o amen. Well, salamat kanjoy Auntie Damisola. Katong nag-chat na to before, Joy Ante Damisola, hindi mo maka-chat otro. Salamat po kang Rosemary Ramiro Apor. Good morning, Pastor Boy. Ug sa tanan, salamat sa kay Ginoo kay nakamata na punta ni Kabuntagon. God bless you always, Pastor Boy, and your family. Salamat kayo. Kim Ramos, good morning. Murag dugay-dugay ka waka paminaw. Maayong salamat kay King Ramos. Ug salamat po kang Bilindading. Nga matod niya, good morning, Pastor. Salamat sa Diyos. Oy, nawala man. Jonathan Pelier, good morning. Merly Kilatun Cano. Oy, Wing, Man Wing. Salamat kay parayin ako pag-ampo ni mo. Morning sa tanan. Salamat, no, sa mga pag-ampo. O salamat sa maaging ang itagbo ni Lord yung kinanglanon pinagi sa inyong mga imong chikas. May buntag, Pastor Boboy. Uy, di na yun na ito mabasa. Igan kila Mar Franco, good morning, Askylin. Good morning, Pastor Boy. Watching you and listening. Marciana Cuelvas and Alvis. Taga dumadalig ba yung aga sa inyong dira? Igan Gilor Hersalia Rosalinda, good morning, Pastor Boy. Watching Praming Oak City. Kamusta ka na, Igan? Gilor? Ana Duma, salamat kayo. Good morning, Pastor Dan, Pastor Boboy ni Elenita Wanso, maing aga sa imo. To God be all the glory, Pastor Boy, from us, Kylie. Marisa Sintillas Torigusa, good morning, Pastor Boy. Pasalamat ko sino sa maayon ra akong biyahe. Gapon, watching live, Buyog, Balinsa City. Uy, taga Buyog, may buntag niya sa Balinsa City. Labi na ang mga pamilya Milis niya. Kanato, may buntag. Jonathan Pelier, good morning. Mayong aga, Pastor Boy. Libby, nakaryudahang, may buntag. Padoy BL, good morning po. Joyante Damisola, salamat. Elinita Wanso, good morning, Pastor Boy. God bless you always. God bless us all and your family. Yes, Janet Balida, taga Iligan City, no? Good morning, Pastor Boy. God bless you more. Always salamat, ha? Amen, amen. Elsie Drunio, good morning. Esther Bakulot, Asilan, Destalaka. Good morning sa Kaiser, Dr. Benji Espina. Bot na, murag. Doktor na ni sa education. Salamat, sir. Camiguin Island, good morning. Province of Camiguin, good morning. Kay Susan, it's a hurry.
Maayong buntag, Pastor Boy. Salamat sa Diyos kay nakapaminaw na sadmi sa iyang pulong o kauban sa akong bata o mga apo. Uy, nindot kayo. Apil ang apo, nagmata na naminaw karunato o iyang mga anak. Salamat kayo. Mailag, balin sa city, may buntag sa nang masungit ni Paminorya, labi na kang Rosalina Mariano Pante. Taga Kalasuyan, Lapok, Talakang, Bukidnon, good morning po, kang Joy Auntie Damisola. Mimi Bayuno Dablo, Pastor, ha? Padayon kong hangyo, pampo, kayuhan, balatian, stroke hangyo ko nimo, gamayang hinabang, gusto pa ko mabuhi, tabangi ko, Pastor Rick. Igan, Mimi Daga. Mimi Dablo. At mga sulirani. Agusan, Cagayan de Oro City. Yara yung cellphone, GCash number, paliubi. Asig doon na mo yung mga panalangin. Sa'yo. Kontakaning number o 0970-8767-625. In town na yung tabang. Pagkamputa, i-provide ng Lord itong kinanglanon. Sobra-sobra po sa itong kinanglanon para makatamang punta. Antes at Chinsa, gandang umaga po, Pastor Boy. Hilda Bayo. Good morning, Pastor Boy. God bless watching from New Pontevedra, Antipas. Langlang Asis sa Kulintas, taga Kalasuyan, Lapog, Talakang, Bukidnon. Kauban ni Joy Antidamisula. Ani Sanggaw, good morning, Pastor. Ding kasubong araka sa Lakapi o araka Stupi. Good morning, Pastor Dan. Andam na saan maminaw. Sa imong wali karon na from Duma. Ninid, Jili, Kaurigan, Bayan. Good morning. Patuloy mong bago. Gusto pa ko mukhaon. Ala, sige, kaon, igan, Mimi, Bayudo, Dablo. Pila na edad ni mo. Joy Auntie Damisola, salamat kayo sa tanda. To all listener and viewers, pinapalang musika. Oo, nawala. Lydia Bagusto, Wania. Lilin Aliano ng Pututan, may aga sa imo. Good morning kay Edita si Don, kay Toto Benji si Don. Lisa Echaure, Jen Blancia. Romel Tabanag ng Santa Jose, Paagusan Del Sol. Good morning, Pastor Boy. Yes, Egan J. Lord, Hersalia, Rosalinda, Hingo. M.M. Macmac Castro, mayong buntag, Pastor Boy, likewise. Good morning, Pastor Boy, and Pastor Kagsatanan, Jen Blancia.

Very good morning Kang Jema Turihas. Ya sa barangay San Isidro Talibon Bohol Maajong Bunta. Undo na tayo masuk itig paminaw diya ka naminaw karoon diya sa usan ato partner sa radio sa Tubigon. Paliog chat muna ako para malimpay tayo. Aurora Gatsilian, good morning Pastor Boy. From Talisayan, salamat sa Diyos sa tanang adlaw. Maayo, gihata. Sa mga gido bisin diya sa Talisayan, may buntag yung tanan niya. Labi na sa mga membro sa Talisayan Island Church, may buntag yung tanan niya. Marjon Hiralia Orbita. Salamat, talipay kay ko, may buntag po ni mo Marjon. Marel Orbita Pamili, diya sa Kaligutan, Lagda, Bodioro. Kaya nagpasalamat sa pulong sa inyo ni Kabuntagon, Pastor Boy. Salamat kayo. TCPD, may buntag ko kang Ami Romero. No, salamat kayo kang Weng, Ma'am Weng. Lipay kayo kung naglakaw-lakaw ka na, although medyo na-deform pa yung iyong pisngi, yung iyong dagway tungod sa tambay, matuntang mo balik na. Mangkunin mo ang total recovery. Jema Turihas, may buntag, Pastor Boy, salamat kinuhi mo na po kami gihatagan og lain nga adlaw og semana. Amen. Iba bulay-bulay ng Tagum City, salamat kayo. Hoy, salamat po kang Risa Romero Ramos, nga naminaw karon ko man siyang mama, siyang balay diya sa Luti, diyan Santo City, may buntag yung tanan diya. Nune Pinar Dadap, good morning. Joy Ante Damisula, amen ug amen. Wilma Sinyan, Asin Chalinyan, Sibilia, may buntag po. Clark Bernabe, good morning. Nicanor Sudaria, salamat kayo. Well, good morning kang Jonalyn Layawon, Udinay Layawon. Good morning pa suboy, paglit ko sa banak. Bana og advance happy birthday nga si Alagad Nards Layawon og sa among duha ka anak nga si Ivan Rain og si Quincy Shine. Mahal ko kamo og salamat Pastor Boy og amping kanunay uban sa tibuok nimong pamilya. Salamat kay Egan Jonalyn, happy birthday advance kang siyang husband nga si Nards Layawon nga usa ka alagad sa Ginoo. Lilian Villamor, good morning Pastor Boy, papri ko sa mga tao nga kusog mo angkon sa dili iyang luna. Inaot nga lamdagan ang ilang una-una, dili unta maghari sa ila ang dautan nga plano alang sa ilang isig kaingon. Salamat igan Lilian Villamor, ala si Pastor Boy ng yuta niya. Pastor Boy. Shirley Scanilan, good morning man. Rosalinda Tapang Antonio, Mercy Kahulugan, kamusta? Nicanor Sudaria, salamat kayo. May buntag, Apolonio Nobelias, good morning. Dira sa Senator Nino Aquino, Barangay Langgan. Salamat sa taga Malaybalay City, si Noni Pinardana. Salamat sa kay Leo Celine Plasio. Salamat Lord sa bagong aga. Mayad nga aga sa imong Pastor Boy. Mayad nga aga man po kay Tutong. No? Salamat kay Halong Kabuda sa Riverside. Well, may buntag kay Adelino Malam Quezon de Sican dia sa Panibasan, Davao de Oro, Compostela Valley. Pastor Romel Arellano, good morning. Kamusta ang aton nga Thanksgiving sa Sunday base, ha? Malipat. Wala na po nagkanto kahapon kaya may programa ko alas 12. No? So, ang akon pito-pito na i-reserve lang. Salamat po ka, Abi Kukamaw Sarbarno. May buntag ni mo. Kauban kang Lita Dumadillo Baraba, good morning. Rinaldo Basoy, salamat kayo diya sa minamaing matalam ko tamato. May buntag, Pastor Boy, salamat sa ginong lain na usab nga adlaw nga mabot. Ha? Nako, salamat sa ginoo. Salamat. Very good morning, Estalunan, sa kay Mr. and Mrs. Gauran, diya sa barangay Kahilo. Ha?
good morning sa inyong tanan. Jonalyn Layawon, Iminog Imin, Rosalina Mariano Panti, Imin, Jane Blancia, Imin, Noisigado, Imin Lord, and thank you for another day you have given to us. Praise the Lord! Salamat, Jonalyn Layawon, upat ka heart. Vivian Escobedal, Minindis, good morning. Good morning, mga kati, init si Don. Have a blessed Monday, Pastor. Thank God for a new day. Nga gihatag naman niya sa aton. Pastor, may prayer request ako sa imo. Please pray kay Ma'am Ninit Binyas. Nga ara siya subong sa St. Louis Hospital sa Tacuarong. Nakumpain kay Please pray man kay Binji, ngay hatagin niya ang kayuhan sa iyang ginabatyag. Thank you, Pastor, and God bless to your program every morning. Yes, no? So, we will pray for you. Tabi na sa akong kumari nga, taros na kurong no, nga video may dipin sa ang kidney. Kag may dogin atake pa sa hipa. Mercy Karugan, amen. Vivian Menendez, diya sa Last Esperanza, Agusan de la Sur, maing aga diya. Good morning. Rosalina Maria Panti, thank you Lord in Jesus' name, amen. Og salamat po kang Bibing Pegarua, Hidili sa Dagok, amen. Nunay Pinardadap, amen og amen, dalagun ka akong Diyos, salamat kayo. Og salamat po kang Ninit Bahalan Dasan, diya sa Manolo Portits, diya sa Barangay Maluko. O Crescenzo Anikal, may buntag pastor padayon mi maminaw diri sa Bitaog Alliance Church Bansalan Davao del Sur. Ang Diyos magapanalangin sa Bulaton sa Ginoo kanimo nga alagad sa iyo. Salamat kay Crescenzo Anikal. Asa banda ning Bitaog Alliance Church sa Bansalan pastor ka? Yes, parerata kamakop. Salamat kay Lilita Dumadillo Baraba. Morning Pastor Boy, thank for another day today. Sa paghatag na pud og laing higayon, makapamati na pud ta sa pagkaong makalangit amping kanunay. Pastor Boy, usanan listener, amping ang matag-usa kay ang kaaway sa mukhang kaayo. Amen, amen. Tinood na. Very active pag yun. He came to destroy. Muna nga bantay na ito kanunay. Be watchful always. Mercy Buta, Dalos Dallas. Good morning ka kay Lorna Igas. By the way, ang oras na ito, alas 4:33 na. Kung panahon na kuwaon na ito itong Biblia, bullpen o notebook, kay magtuon na punta sa malang pulong sa Diyos. Nga muna yung pinaka-importante nga bahin sa atong programa. Pinatunta nga ang bullpen, ready na, notebook, no? O ang Biblia. So atong ablian pag-usab ang pulong sa Diyos nga itong ibasa last Friday, last Saturday. Wala na ito ni matiwas o pagtuon niya, tiwaso na ito, pero ato sang irika para nga magkasubay ang tanatong mga sundig paminaw nga wala nakapaminaw ni Antong Adlong Sabado. Basa na nako ang Pilipos 4, versikulo 4 ngadto sa 8. O karon basaw na to ang Colossians chapter 3, verse 12 to 17. Bali, unom siguro ni ka versikulo o lima. O mao kani ang giingon sa pulong sa Dios. Kamu nga mga pinili sa Diyos, higugma niya kamu o gilain alang siyang kaugalingon. Busa kinanglan nga magmaluduyon kamu, magmatinabangon, magmapinabuso, mapinaobsanon, malulot, o magmapailubon. Magpasinsyahanay kamo sa usag-usa o magpinasaluay kung kamo may pagdumot sa usag-usa kay kamo gipasaylo naman sa Dios. O labaw sa tanan
magigugmaanay kamo kay ang gugma mao ang mubugkos nining tanan aron mahimong matahom og hingpit ang inyong kinabuhi. Mahariya sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gihatag ni Kristo kay alang nini gitawag kamo sa Dios isip mga miyembro sa usang lang kanawas og magmapasalamaton usab kamo kanunay kaniya. Verse 16.

o isultihin mo sa pamaagi nga maangayan ni Ginoong Jesus o mapasalamat ka mo sa Diyos nga Amahan pinaagi kaniya. Ang Ginoo magapanalangin gayon sa pulong niya nga akong gibasa. By the way, sa di pa nato, nito na anak, usang ipasalamatan ang Big Light Radio 96.5 sa Radio Kibay Bukinon. Kaya kauban na nato karon si Pastor Eliezer Villarorte na diya mo muanto, dol-dol mo, diya mo malit sa mayusa o gato produkto ng BG Max o Garoma. By the way, igan, salamat sa pulong sa Diyos nga itong ibasa. What I line buhato karon atong saligan ang Holy Spirit nga mo'y mutabang na ito nga doon na sa'yo mga revelation nga ato matunan karong bunta. Well, atong itunan ang usag ka topiko, how to try or how to grow or prosper spiritually, not just survive. Well, atong gisgutan nga si Kristo Jesus ni Anis kalibutan aron sa paghatag nato og abundant life. Makita nato na sa 1:10. Una-una, gitagantay niya abundansa sa pagpasaylo sa atong mga sala o sa atong mga failures sa atong kinabuhi. And He gave us abundant power for a great future. For a great future. Kaning hatay niya nga gahom aron makinabuhi tang abundansya sa palabutong mainadlaw. Nagkinhanlan ni siya sa daily discipline sa atong kinabuhi to make our greatest future. Mga kaigan, ang una nga daily discipline yun nga makita sa itong kinabuhi, sumala pa sa Pilipos 4:6. Ato naning nahisgutan, mga kaibigan, rise thankfully. Kay matod pa sa 6, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, pangayuha hinuon sa Dios ang inyong mga kinanglan pinaagi sa pag-ampo nga may pagpasalamat. So in other words, inigbakod na to buhat na yung buhat ko magpasalamat kita sa Dios. Tungod kay sumala pa ni Salmista David sa Salmo 92:1, atong suguran ang atong adlaw sa paghatag o pagpasalamat. O di yun nato itik for granted ang dagang butang nga atong nasinatian sa pagpasalamat. Una-una sa protection, sa mapagkaon o sa mga essential nga kinanglanon sa atong kinabuhi sama sa pagkaon sa nina. Kung di nato kalimtan pagpasalamat sa kaluwasan, sumala sa Salmo 103 versikulo 1 ngadto sa 6, ug ato pong pasalamatan ang Ginoo sumala sa Pilipos 4:6 sa pribilyo sa mapag-ampo, mga kaibigan. So we need to give thanks for the privilege of prayer. Nga naman, atong pinaispag-ampo, atong yung mapasidunggan ng Ginoo. Unya,

pasalamatan nato siya. Unya, makahangyo pata. Sama sa paghangyo, kapasay loonta. And you know, brothers and sisters in the Lord, prayers overcomes anger and enable us to forgive. Mga kaibigan, kung unsa man ang maproblema bot sa inyong kinabuhi, sa panahon nga mag-ampo ta, ato yung ma-overcome ang mga kapungot, kasuko, and you are willing to forgive someone else. Unya ikaw nom, kanang pag-ampo nga, expectantly, pray about everything. Unya sa itong pag-ampo, mo expectant yung tanga Ginoo mo, tubag sa itong pag-ampo. In other words, when we pray from the heart, kanang sincere yun na may gaumpo karon nga, wala yun na sintro yung ununa nga ito sa Ginoo. Kanang pag-ampo nga, doon ay pagtuo nga iyang yung madawat ang tubag siya mapag-ampo. Kanang pag-ampo nga way pangdaduha, because we know God is able to answer our prayer. Mga kaibigan, muna isulti sa Jeremiah verse 3 nga ang Diyos God mismo nagtawag kanato nga manawag kita kaniya. Kaya yung tubagon at tumapag-ampo. So we need to have daily discipline sa mga pag-ampo nga nag-expectan yun nga Ginoo magatubag sa tumapag-ampo. Umuanto takaroon sa ikatulo nga bahin sa delay discipline to make our future is greater. Kung atong susihon pagbasa ang versikulo 8, so balikan na ito sa Pilipos. Gawas ni ana maigsuon, hunonaan ninyo kanunay ang mabutang, ang maayo o dinayig ang matuod, halangdon, matarong, putli o matahom o dalaygon. What does it mean? Kung imong ginuhuna kanunay ang mabutang, ang maayo, dinayig, matuod, halangdon, matarong, putli, matahom o dalaygon. Speak kindly. Kanang musulti ka. Nga mo gini imong kinabuhi. Gini versikulo 6. A versikulo 8. Nga wa kay laing ginahuna-huna kundi ang maayong mga butang nga makitaan sa imong kinabuhi. Nga nagdayig ka. Makitaan sa imong kinabuhi. Nga ang imong ginasulti, matuod, unya halangdon, matarong, putli, matawag, o dalaygon. So kung yan itong kinabuhi galaig soon, nagpasabot, nagsulti ka o maayo. What we say, paminaw, kung unsang atong gisulti, mausab ka na atong una-una. O mausab na itong kasing-kasing. Because the Bible says in matod pa ni Jesus Christ, in abundance of the heart, the mouth speak it. Kung maayo imong kasing-kasing, maayo usab ang imong una-una, ang tanang mga pulong mo gawas imong baba maayo. Pero hinumdumi, kung daotan ang imong kasing-kasing, daotan po ang mga pulong gagawas imong mababa. So muna sa Apostol Pablo, naghatag ka na to o tambal for cross and critical tanks na yung mga dilang baba nga grabe ka critical mga igsoon. So nahatag sa Apostol Pablo og tambal ni ana pinagi sa iyang pagbitay nga to sa cross mga igala. Muna nagsulti si Pablo dre, hunaunan ninyo kanunay ang butang nga maayo. Subuti pasabot, we need a daily discipline to speak kindly ang atong hunaon katong mga positibo about people.
nga dili ta mahimong himantayon sa mabutang ilang gibuhat nga di maoh, kun dili ang atong tanawon kadtong maayong mga butang aron atong mapakita nga ikaw ug ako positibo, positibo kanunay ang atong mga panghunahuna. Makatabang na nimo. Kanang mupukus ka on virtues and praise. Kanang maayong mga pamatasan o mapagdayig sa tawo. Ayaw talaawa ng mga dautan kay din ang katabang nimo. Muna yung si Kristo nga, we must look our eyes on Jesus, the finisher of faith and the author of faith. Pero di man ito maligayan yung makatanaw man ito sa tao. Pero kung positibo ang muna-huna, kung unsama madautan yung makita, imo siya nasabtan nga doon na kay dakong responsibilidad sa pagtabang kaniya. Nga naman, tungod kay ang imong yunahuna mga positibo o ang imong gipokus imong kulingon ang mga maayong mga butang o ang mapagdahigya sa mga tao, mga kaibigan. Muna yun na ito nga, i-refuse na ito to focus on the faults of others. I-refuse na ito. Hindi na ito i-focus sa mga failure sa uban yung mga tao. Kaya kung imong i-focus niya o sa imong purpose, di ba? Imo nang i-gasip. I-chismis din mo na. Unya, musulod ka simbahan, mukanta ka. Mayong ka, praise the Lord, gigamit din mong baba. Mo patas-taas patas sa kamot, mo response patag email. Pero, ang atong pagkaimantayon na agihapon, unya itabi na to sa uban, masaktan ang matawang nga uban, ang imong pagsimba, dili na madawat sa Diyos, i-reject na sa Ginoo, mga kaibigan. Suhupig at ringa, kuhon atong isultin eh. Kaya doon natin mga pag-worship, dugay na tanag simba sa Ginoo, pero before the presence of the Lord, i-reject sa Ginoo. Kaya nga naman, wa man ta mo sulti ug maayo sa uban. Ato Hinoong ginadaot ang uban. So this number 3, daily discipline to make our future is greatest. Mga kaibigan, now atong adtuan ang Kolosas 3:12-13, ikaapat na higala isa. Daily discipline. Aron mo tubo yun ta diha sa Ginoo. Chapter 3:12-13. Paminaw. Kamu mapinili sa Dios. Kinsa man eh. Kita ng mga anak sa Ginoo. We are chosen by God. Una nga dapat balipay pasalamatan na itong Ginoo kay millions of people today. Usakang mapinili sa Dios o ang mapinili kanimo sa Ginoo sa wa pa matugang kalibutan. Sa wa pa matugang kalibutan, gipili ka na ngadaan sa Ginoo. Gawas niya gipili ka na sa Diyos, gigugma ka niya, gigugma niya ka mo, o gilain alang siyang kaugalingon. Can you imagine na? Nga Ginoo na gigugma ni mo, unya gisiparal ka, para sa Diyos, hindi para sa demonyo. Busa ni ana. Sa tanang pinili kay gugma sa Diyos alang sa Ginoo, busa kinahanglan nga magmaluyon kamo, magmatinabangon, magmapinubsanon, magmalulo, malulot o magmapaulibon. Verse 13,
Magpasensyahanay, nga na, magpasensyahanay kamo sa usag-usa. O magpinasaluhay kung kamo may pagdumot sa usag-usa. Kay kamo gipasaylo naman sa Dios. Pag-iigan. So, kining verse 13, morning nindot. Kaya kung ato mahimo ning 3:13 nga ingon nato nga bahin po sa dili discipline sing ingon nato, wa tay problema sa verse 12. Makita ina sa tungkin na usay ibot ipasabot nini. Forgive quickly. Kung doon na may mga tao na kasala ni mo, nag-hurt ni mo, ayaw na, paugmaan. Immediately forgive. May ganang song kayo, hindi nyo mapurgin, pagdumot mo na. Pagdumot. So forgiveness is a call to Christian love, mercy, kindness, humility, long-suffering. So pagpasaylo sa ni kapagtawag sa Ginoo, bunga sa gugma, nato sa itong isig na pareho. Di makita ang kaluoy, kindness, humility, long-suffering, kung dili ni mo dawato kining usak at dili discipline sa atong kinabi aron mahimong greater ang atong future, mo prosper ta, mo tubo ta spiritually. And aside from that, igala exon for bearing one another, magtinabangay. Kaya resulta na na sa pagpasaylo. Sa pagpasinasayloan ay quickly. Makita sa itong kinabuhi nga magtinabangay na. Muningon sa Ginoo nga ni Pablo, dili na ito unaw ng atong kaugalingong kayuhan, kundili ang kayuhan po sa uban. Pinaagi sa atong pagtinabangay. Mga kaibigan, forgive as Christ forgive us. Kay mo ni ang susi sa tinuod nga kapasayloan. The key to true forgiveness. Andan ta magpasaylo kay si Kristo nagpasaylo kanan. Mga igso. So ako pag-apo pagsalig si Ginoo. We need a daily discipline to forgive somebody quickly. Munay ko ni Pablo sa episode mo siguro na. Kung dunay kay nasukan sa uban, ayaw tuguti nga musalop ang adlaw. Kinanglan yan, ibog yung sa pasayloon immediately. Brothers and sisters in the Lord. Kamusta may imong kinabuhi? Abi ni mo higala yung Sean. Muli akong ikuyawan. Kaya nagkaroon mga Kristohanon niya. Kung atong tanawon, diri dibutin yun. Ma-appreciate yun. Ma-appreciate yun sa mga tao tanawon na imong kinabuhi kay. Musimba ka. Muhatag ka. Kanta ka, musaya ko pa sa Ginoo. Pero kung tanawon sa Diyos ang imong kinabuhi, wa na ini mo pasaylo ang uban. Ang pinakakuyaw, the danger is dead. His death, paminaw. Kung wa na to mapasaylo ang uban, pero you are very devoted. Devote ka ay ka sa imong papangalagan sa Ginoo. Nagkanta, nagsayaw ka. Pero doon nagyapoy garbo ang imong kasing-kasing. Kaya kung doon na kay pride, muna'y mudaot ni mo, muna'y mudala ni mo nga ito sa imperno. Pag-iigan. Kaya kung di gani ka kabalo magpasaylo, kung ikaw po dili kabalo may pasaylo sa uban, garbo na. Garbo yun na. Garbo yun na. Kung nasa'y baka kining garbo, muna'y unang sala nga gibuhat.
dili ang disobedient di adanaw ni iba. Kinsa man ang una nga nakasayop sa Ginoo tungod sa garbo ni Lucifer. Gituga si Lucifer usa ka angels of the Lord. Gipapuyo aron sa pagbantay o paatipan sa Garden of Eden. But he wanted to become God and more than God because of pride. Sineta mo. Mahiga na ikaw. Ilaglag siya sa Diyos gikan sa Garden of Eden. Huwag aniya na sa karong diskalibot. Sama sa salihon na nagalakaw, nangita siya ang tukbo, ang pinagkasakit. Natukob na niya ang dagang mga anak sa Diyos nga nagsimba, nga nagkanta, nga kung ato tanaw, mapresent na ito'y kinabuhi the way he served the Lord, muhatag pag-upiring, pero doon na dahil problema yung kasing-kasing na igat paminaw. God is not interested or is not looking for our performance bish. Wala sa naglantaw o interesado gid siya sa imong pagkamaayo sa pagpanganagad sa Diyos. Ang ingitanaw ang imong kasing-kasing. Maiga. Muna'y una ko, muna'y pinakakuyaw. Nga nagsayaw-sayaw ka sa Ginoo. Nagkanta ka. Igamit ni mo ang imong dila sa pagdahig sa Diyos. Pero imo pong igamit aron masaktan ang uban, even the members of your family and others, inubanan sa pagdumot nga di ni mo pasaylo. Mga kaibigan, so we need a daily discipline to make us our future is greatish. Forgive quickly. Lastly, verse 17 sa Kulusas, ingon siya dire, og bisan unsa inyong himuon o isulti, himuha sa pamaagi nga mga maangayan sa Ginoong Hesus, og magpasalamat kamo sa Dios nga amahan pinagi kaniya. Na notice the word, bisan unsa inyong himuon o isulti. Work. Worshipfully. Kanang butang atong gibuhat, bisan par kun unsa atong isulti. Tabuon nato na nga sama nga nagsimba ta sa Ginoo. Muna nga dapat nado nato ang every area sa atong kinabuhi into the arena of worship. Buti pa sa butigana, kung unsa man ang mapunong mugawas atong baba, kung unsa man mabutang na buhaton ni atong kamot, mahigala, himuon nato na sa mga nagsimba ta sa Diyos. Kana mo trabaho ta nga di tayo magbagulbol. Mo trabaho ta nga dunay kalipay o dunay mga pasensya.

make no separation between sacred and the secular. Gabot ipasabot niya na higala. Nga dili na to i-mix lang atong pagkinabuhi. Nga nakinabuhi ta sa sagrado nga mabutang, espiritual nga butang, at the same time, nagbuhat po ta sa mga secular nga mabutang. Sama nagtabang ka, gamit imong kamot aron sa pagtabang, maayo na. Pero say atong kamot, gigamit po nato sa pagsinyas, ice ko. Buti pa sa mo. Ang tuong kamot nagbuhat sa mga sagrado nga butang. At the same time, ang wala nagbuhat po sa mga butang na secular nga wa malipay ang Ginoo. Muna ang buti pasabot dinig versikulo, do everything in the name of the Lord Jesus. Nahigala kung mauni atong buhaton sa atong kinabuhi, I tell you, kung kaning lima mahimo na itong daily discipline sa atong kinabuhi, whether we like it or not, our future become great. Mutubo yun ta spiritually. Kung mutubo ta spiritually, padalanginan ta sa Diyos. Kamusta ba ito kinabuhi ka rin? How many years ka na nga nahimo nga anak sa Diyos? Imo ba na sinabtian o imo ba makumpirma spiritually nagtubo ka? Or your present situation now is great. Higala and so on. Hinumdumi ka nunay that Jesus came to give us abundant life. He gave us abundant forgiveness for our sin and failures. And He gave us abundant power for a great future. Imo ba din na sinatian? Kung wala, we need this 5 daily discipline to make us greatest today, tomorrow, until Christ come. May the Lord bless us together. Mag-aampo ta. Please close your eyes and let us talk to God. If this message of the Lord touch your heart, ina Ginoo Lord, tabangi ko nga ako gayong masinatian ang gitawag nga spiritual growth. Nga dili lang ko mahimo nga survival ang akong pagkinabuhi. Ina sa Lord, ina si Lord, I need this 5 daily discipline. Kay dugay na ko nga nangalagad ni mo. Pero it seems nothing happened. Maot gihapon ang akong sitwasyon. Pasalamati ang Ginoo.
Amahan nga langit nun, may ugmaon na mo nga Diyos. Salamat nga ikaw ni ani ani kalibutan. Aron tagaan minimo kinabuhing tayo o kinabuhing abundansya. Sa panahon nga naginursol mi o gamo kang gidawag nga mo Ginoo pinagi sa mong pagtuo. Amo na angkon ang abundansya ng pagpasaylo sa among mga sala. O imumingi Tagalog amo na dawat ang abundant power nga gikan sa Ginoo aron mahimong nindot ang among kahimtangan, ang among future. Nga mo masinatian ang pagtubo inubanan sa dagang mga panalangin. Pero until now, we never experience the abundant power to live a life. Today and future nga mahimong greatest sa among kinabuhi. Salamat, Lord. Because the truth nga dili namo madinay sa among kinabuhi. Nga wa namo madisiplina among kagilingon at adlaw pinagi sa pulong sa Ginoo. But this morning, we thank you so much for knowing despite daily discipline that led us for a greater future. Busa this morning, ang among pag-ampo, tabangin mi. Nga magasugod mi sa pagkinabuhi nga mapasalamat.

0: 되게 단식도요. 오빠 안보미 expectantly. 나 seryoso gayon inubanan sa pagto nga way pang dandua. Nga sa among pag-ampo ikaw magatubag sa among mga prayers. Because God calling us to come to Him in prayer. Because we know God is able to answer our prayer. Sumala pa ni Jeremiah. Og tabangi mi Lord that we always speak kindly. Nga among ipokus kanunay sa mga positibo nga mabutan, labi na sa mga maayong pamatasan o sa mga pagdaig sa uman. Og dili na mo ipokus sa sayop sa uban, aron mo tubo mi spiritually. Above all, we need a daily discipline to forgive others quickly. Ikaw nagtawag ka na mo nga mong pasayloon ang uban because we love them and we love God. Nga makita ka na mo ang kaluoy, ang kaayong, ang pagpupos, ang pagpasinaluanay. Because Christ forgive us. Nga mo'y susi sa matuod nga kapasayloan. O kabangin to have a daily discipline to work worshipfully. Na kung sa among buhaton, sa among isulti, ipaghata kayong himaya sa Ginoo. Inata ang among pasensya. Sa paghimo sa mabutang, sa panimalay, sa iglesia, sa bulaton sa Ginoo. Og among buhaton ang tanan pinaagi sa ngalan ni Jesus. Aron makita na kalipay, kalinaw. Aron among masinatian nga matubo ni espiritually inubanhan sa mga panalangin nga dili makita sa mong kinabuhi nga sama lang ang murag survival ang mong pagkinabuhi. So Lord, this morning we thank you so much for your word. Nasayod me nga matag-usangan na minaw karon na panalanginan gayon. Thank you sa Holy Spirit. Thank you sa wisdom yung mong ihatag ka lang. And we thank you so much for the simple presentation nga makapandasig siya matag-usa ka na mong isip anak sa Diyos. Kung doon naman na minaw karon nga naglisod sa pagkinabuhi ni ini, kung dili na mahimo ni tungod sa sala, tanduga ilang kasingkas nga karong buntag mulhod sa atubangan sa Diyos nga ilhon nga makasasala. O nagkinanglan o kapasayloan, o nagkinanglan o kaluwasan, nga naalaman kang Kristo Jesus sa pag-ingon, Lord, pasaylo ako. Tungod sa akong dako nga pagtuo kanimo nga akong manuluwas, ihangyo ta ka, dawaton ta ka, nga Ginoo master sa akong Kinabuhi. Please come into my heart. Og magasugod ako sa pagkinabuhi. Nga doon ay daily discipline. Nga mutunod na ako, mudala na ako nganto sa greater future nga puno sa mapanalangin.
1: Bukarang buntahan. Salamat sa gayunan. Kaya makaampo usap ni alam sa doon ay mga balatina. Akong giampo ang akong kumari nga si Ma'am Piñas nga nasa ospital kaya nakulaps ang kidney. Bisan pa si Tuto Benje, formerly the elder of our church. Nga doon ay ginabantiyag sa lawas. Huwag ang umahan nga nagapadialisis. Huwag ang umahan pa nga doon ay mga cancer. Umanang akong kogaling. Nga nasa ospital, nakagawas na sa isiyo. Sama kang mangweng. Ang umahan doon ay may schedule sa makang. Mama Monet, in the name of Jesus, bisitahin sila. Tugunti nga makangkon sa kayuhan sa ngalan ni Jesus. Labi na kang Ma'am Mary Ann Benyas, kang Tukbin Jaisidon, o kang uman pa, kang nagakibot kang Belia, kang Ma'am Weng, o guman pa, kanina ko ma-mention. Kay Igan Boy, salamat sa imong pagpaminaw. Ikaw nagtawag ka na mo. Kamudangob kami kanimo sa pag-ampo, kay ikaw magatuman. We claim that in the name of Jesus, you are the doctor of all doctors, you are our healer. We preach Jesus Christ, not only Savior, not only sanctifier, ang coming King, but above all, Jesus is a healer. Lord, salamat sa iyong pagtubag sa pag-ampo. Ikaw mag-provide sa among kinanglanon at lawa-adlaw. I-preserve ang kinabuhi sa among mga anak, gikan sa environment nga dili maayo. I-release sa pagkaanik sa online games in the name of Jesus. Ikaw mag-renew sa among strength, sa among puso. Pugdan ami sa lugar kong asa. Dito ang panalangin. Buti pa sa doon, iblis ang among mga trabaho. Nga mo'y pinaka-source sa among pangabuhian. Ug sa panahon nga panalangin nami, we need to share any amount sa pagtabang sa dunay balatian sama kang Mimi Dablo ng pangayo. Lord, tagbo ako kinanglano aron makatabang punta. Ikaw mag-ayo ka niya kay gusto pa siya mabuhin, gusto pa siya mukha pa kung pag-ampo ang mudangup siya nimo. Oh, I pray, Lord, sa iyang mga silingan niya kung nakailangan na siya ganyan ni Oro sa agusan. Ako pwede mabisitahan in the name of Jesus aron makita insakto nga kahintangan. Lord, we thank you so much for your word. Iblis ni mong every church, every pastors, every kabag, likoperito, kami nga mga religious leader, nga nimo ming matinud-anon sa pagsulti sa kamatuoran. Because ang kamatuoran, mo'y ni mihilway na mo, gikan sa salang. And we have a freedom to worship the living God. Panalangin ni mga farmers, panalangin ni mga negosyante, labi na yun sa mga kamot, nga doon ay kabalaka sa mga kalag. Ogi mo ami, nga mga soul winners. Because once, nga mo migiluwas, you are instrument to tell someone about Jesus Christ. Ang akong pag-ampo, Lord, kung kami na panalangin na dinig minsahe, tabangi mi nga mo kining ma-share sa lima ka mga individual, kaning lima ka mga daily discipline to make us our future is greater sa among presenting sitwasyon karon. Salamat.
2: akong itugyan ang tanan sa mga kamot sa ngalan ni Jesus. Amen and Amen.
3: Pwede na itong oras. 18 minuto sa milabay sa lasik ko sa muntag. Nasahid ko na panalingin na ang tanan.

By the way, good morning kay Maribik Haro, Jessica Montilla, Nerissa Hilya Duga, kag Sari Hilda Duga, Mariluna Bakan, Hagunaw, may buntag pastor. Sorry kay sa uban nga di na ako mabasa kay tungod sa kadaghan. Di na to ma-scroll balik atong cellphone, atong monitor. Salamat po kadumanon kalinia Linda Amin o Gimin Pastor Boy from Bislig City. Salamat kayo sa tanan ng taga Bislig City. Jen Blancia, Amin, salamat kayo. Leo Labadan, may buntag. Hinotuntang, imo kinabudili, laban. Dari kayang, morning Pastor. Ay, morning, Igan, Jeria Pusaga, Igan, bawala, tayo ka ma-mention sa imo nga sa prayer pool. Dala ka na. Salamat kay kagawad Jeria Pusaga. Salamat nga masyan ka kinala ka sa kwarta kung nagbulig ka pa sa mga tanod nga naminta kahapon, yun padalaan mo pa sa isa kalibo. Tugan be the glory. Salamat, salamat. Kami punta mabulig sa imo. Pero grabe, nagipusoon. So pagbalik mo, simba na ta diri sa Shalom. Kagawa diri po sa akin. Oo dito ka sa Mother Church. Kini Loud Pilye, good morning, cousin. Jubilin Madrid Villar, amen. Salamat sa minsan sa pulong sa Diyos watching from Hindangon, Valencia. Nag-Hindangon, may buntag. By the way, sa nag-chat na to, basaron ako na unya kay di man na mawala. No? Malag ka na, dugay-dugay na ni mo, no? Sayo kay ka nag-chat. Ramon Siaing, Saing, may buntag pastor, salamat sa mapulong sa Diyos ngayon mong giwali o makahatag sa kadasig. Huwag na yatong tumog. Magdinasigay. Huwag ang pulong sa Diyos mo, yun ay makapadasig niyo. Jen Blancia, salamat sa Pito Kahar. Leticia Ducala Pimentel Encarnacion. Jocelyn Blasio, mayan nga aga sa imo, imin na imin sabi niya, ba lang po na-bless ka kayo. Ito ka imin yapon kang Jen Blancia. Muna'y pamagi nga, pamatuod nga na panalangin na Diyos sa pulong sa Ginoo. May buntag sa tanan na minaw sa Mamboyaso 9. Sunrise kay Enduro City kang Mara Mira Luna Bakan Agunaw. Salamat Jocelyn Barbo ng Ikoog Amen Glory to God. Rex Arsinas de Kinya, gamayong aga sa imo. O gamayong aga po, good morning po sa akong amigo nga si Dats Americo Karagan nga muna akong isultiga po sa programa nga kung madayon ang eleksyon Barangay Lamba, Paliog Buligan mo ni siya. Ako amigo nga si Dance Aberico Karagan. Good morning Pastor, may God bless you all, especially to your all family, and yes of course to all listening and watching live this morning on your nice program. Salamat. Ang Panginoon mag-bless gid sa inyo. Tanan nga tagalambang ginapangamuyo ko nga Ginoo magapanalangin. Kay Pastor Ephraim Adelantar Aurelia, maing aga, sorry kay way ko nakabisita sa Mwan Church Juris atong Worker Fellowship tungod kay gimo tanga usa ka man og inahan kami ni Pastora sa nagpakasal nagminyo sa akong pag-umangkon. Kay taga ni Pulo, wala'y amahan lo'y kay nihilak siya. Sa inyong naghatag siya regalo na ako. Tiyabaw yun ang paghilak. Kaya gibati niyang kasubo, may nalang na ata. As a part of our ministry. Kresina Dulay, kagriki Dulay, may aga sa inyo. Ang ilitari punti dira sa Banlag, may aga. Glimitsa, Binayaw, Duna, good morning. Dan John, Imin Pastor. Mayung aga man kay Sinya del Castillo, dumalugdog kay Bibot, dumalugdog kay Ma, dumalugdog sa Digli, itong kapitan, parinti na mo. It's sa Susan, it's sa Hori, amen, salamat sa imong giwali, Pastor. Igo, kaming tanan, walay na, walay na puli sa imong pagkatawo. Ay, no, wala ko intention, Igo. Ang ako, ang pulong ng sa Diyos. So, salamat kay, walay uban magumaigo, palungan ka sa radyo. Niya masaktan, abin mo igala o masaktan, tatungod sa pulong sa Diyos.
Unay panahon nga Ginoo nating sultin niyo. Unay panahon nga usabon sa Ginoo imong kinabuhi. Let us humble before the Lord. Jenglan siya, salamat. Liminsa, binayaw doon na. Morning, Pastor Boy, watching live from Kalasungay. Malay-balay, glory to God. Ning sa iyo sa kabuntagon sa inyong pagpukaw, kanato. Ning manindot, kagabuntagon, salamat ka noon niyang pagproteksyon sa tibuok. Natong nakong pamilya. Amen! Salamat. Nagliminsa, binayaw doon na diya sa Kalasungay, Malay-balay City. Diba Kalasungay, unahan sa Sumpong? Diba? Muna yung Kalasungay. So, salamat kayo. So, may buntay yung tanan niya. Tagamin lamin. Good morning sa akong maiyan niya. Mga relatives na ako niya. Good morning. Kay Auntie Diding, Auntie Faye, Uncle Tata, kay Auntie Alide, sa mga hinablos ko da sa akong bayan, no? Kay kagawa din na Jose, Jose, Josep Danganio. O, may aga kay mga akong igagaw niya, mga Dela Rosa family, Araujo, kay Dayan, mga amigo ko na, mga Sidulpo nga Kabingan, ang TC Kabingan, Pinaso. Sa tananda, may aga sa inyo, di ko na ma-mention. Kay kagawa na Remy Castanyaris, akong iasawa, akong igagaw. Kay Ma'am Nini, Ma'am Ima, Linsangan. Kay Bibing, may aga na sabihin. Salamat kasi. Of course, kay Uncle Bibot, kay Kantin na. Alaw dira sa Busco, may aga sa inyo. To my brother, brother Robert Lang. Of course, kay Pastor Dan, may aga sa mga kabataan. Lorita Doyog Torres, may buntag Pastor Boy, naminaw ko sa Purok Uno News, Sibulan, Monte Vista, Davao de Oro. May buntag, salamat kay Lorita Doyog Torres. Jane Blancia, Imin Imin, Maribel Dabugan, good morning Pastor Richard. Virgie Rimirata, yes, Lord, Imin, ug Imin, kayo Pastor Boy, watching live from Purok 5, Mailag. Kauban po niya si Roselina Mariano Panti, taga Mailag Yapon, diya sa Dabong Dabong. Imin, dalay ko ng balaang pulong sa Diyos, glory to God. Mike Lynn Gandang, morning Pastor, salamat sa may minsay sa sining aga, Imin, Imin, salamat kin Mike Lynn Gandang, no, murag taga Mariupol ni Banga or taga Lambangan. Charis Igaw, morning Pastor, God bless kayo kaya kung gipamata o sayo aron maminaw siyang pulong taga Malungon. Makilala Cotabato. O doon na dahil Malungon, makilala Cotabato. Lahit ng Malungon sa Lagani Province. So good morning mo Charis Igaw. Palay na sa pagpaminaw. I-share yun ninyo. Aileen Molinao Kasipli is watching. Oh, Kasipli ni mga kasin ko ni. Joy Antin Hamisola, salamat kayo. Ninit ba landasan? Amen ug amen. Tagamaluko ni Manalo Portis, Rudy Lopez Galio. Good morning Pastor Gabriel, salamat kayo mga Galio nga pamilya. Ingon sa uban nila kapelido kung sa unadang Galio, pero tungkol kay isog man sila, ditanggal nila ang dan, Galio na lang ang bilin. So sanit sa hore, amen, amen, salamat Pastor sa imong giwalid, dalaygon ang Diyo, atong buhi nga Diyos. Tinod gayod ka na, Pastor, na amen.

0: Good morning, palayog pa ila ila.
1: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
0: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
1: Oo, oh, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwanta sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
0: Okay, pilay edad sa imong mama?
1: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
0: Okay, so okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
1: 5 ra ka buok, Pastor.
0: 5. Karon nakalakaw na.
1: Karon nakalakaw na siya.
0: Okay, asak dapit sa Hingoog, Igan?
1: Ana sa Barangay Santiago.
0: Okay, salamat kay Igan na. Salamat kay Gayo sa pagtawag.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, mamuragid akong gita, tambal, naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
0: Okay. May buntag, Igan. May buntag.
4: Ma-complicated akong sakit. Gumikan atong pagkamahala na ko sa akong kinabuhi. Malilay na kayo na ko, Pastor, sa akong complicated sakit. Akong hubag atay. Kanarag yung bidimak yung nagsisagahong sa Diyos.
0: Nihubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
4: Dugay na.
0: Nakagi kag hospital ka na tutungod sa imong sakit?
4: Juan, katong nag-abot na ako din ito Mindanao, okay, nagpamahala na malang ko ato. Naayo nga akong hubag atay. Ikan sa bidimak, pinagsisagahong rin po. Usap pa na ako, di pa balon sa kong mga anak nga. Inanak di ay, wala na naayo na ay palaka. Wala na kinarapit tambal.
0: Salamat kay Igan, o kinsa ganin ni palihog?
4: Norma, alisya mo rin.
0: Salamat kay Igan, Norma. Salamat kay kayo, ha?

0: May buntag ni mo diyan kaibigan. Kinsa ni utaga sa Palayog?
1: Ako si Irinias Kabagunay.
0: Si?
1: Irinias Kabagunay. Nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
0: Okay.
1: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagino ko kay gigamit ang Digimax na na-scan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy niya pati-panti. Nagpula akong pagay.
0: Okay, tapos?
1: Nag-ubam na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan niya sa Digimax.
0: Oo.
1: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, duwalan ka kapsul, duwa ka nlaw, na ayaw akong mata.
0: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duwa kapsula, sulod sa duwa ka nlaw.
1: Duwa ka nlaw.
0: Tapos, nawala ang iyang pula.
1: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
0: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So, okay na karoon mo mata?
1: Okay na.
0: Ay, salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
2: Kinsali pala yung taga-asa.
3: Marketing niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
2: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
3: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor. Atong agisimana, wala ko nakalakaw. Tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas, unsamay imong paminaw de sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
2: Arthritis.
3: O, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw. Ang aking sakit.
2: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
3: Tulog ka adlaw.
2: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka nakapra sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
2: Amen. Okay. Salamat di kaayos sa pag-testify.
0: Yes. Kinsa ni, andin taga-asa.
4: Pastor nga, daily member, pero permit ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor nga, nagpalit ko sa imong Digimax kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
0: Oo.
4: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na Digimax kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
0: Okay.
4: Basta patuluan ako, Pastor, palanayan ako sa Digimax, Pastor. Ina, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
0: Oo, mugawas na sa iya.
4: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung kuano niluan sa buton ban, Pastor. Oo, Pastor. Oo, namintindi ko, Pastor, ano yung mabindi, Pastor. Salamat yung Pastor pala. Alas.

0: 98.5. Numero 1 sa Balik.
1: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon ng mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni.
3: Mauni, atok ni.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Kapitulo 3, versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan niini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
3: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gandayo!
3: Naa pa di ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
4: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD, Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no?
7: Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
4: Kinsa ka?
8: Ayaw nagpagunta na pa.
4: Oh, kutsilyo!
8: Ayaw pagpalag. Hold up eh.
4: Tama! Tulisan!
8: Da, patay ka lagi. Giilag ayaw palag. Kuwarta na sad. Buad to sa bangag. Suyop na sad.
4: Hala.
8: Uyas batoy.
4: Uyas batoy. Uy, kasing-kasing ang bihibo diin. Minor de edad. Gilugos. Unya, gipatay pa. Gipodyo to. Labig siguro, addict.
8: Addict.
4: Addict yun to. Addict yun to. Wak ba manglimbaw ng imong balhibo? Imong pagkanoon ng imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang shabu?
8: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mga aon, aw, maniga ng mata ninyo sa kagutom.
9: Pahalang gutom mi pa, kaysa busog, og abunda tuod mi. Habang ang gipalit na kwarta, gikan sa illegal na druga.
10: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas, apan ang makasusubo kung mismo sulod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa iligal nga druga.

0: higala, ayaw paabuta, nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno, walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra iligal nga droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan o among ipanikuro ng inyong tawhanong katungod among protektahan.
1: Kini nga pahinumdum, hatod kanato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Valencia o sa Public Information and Assistance Division.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: May good news!
8: Hello, oy, unsa koy good news!
7: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
7: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Mga on na ta!
12: Uy! Kalami sa sinabaw!
13: Naabay kinilaw!
14: Ilabas ang bida sa lamisa!
15: Fuego Blend Jelly Paste!
13: Kalami ane!
15: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
14: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste!
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: Maayong Adlaw, Valenciano. Muabot na sa inyong barangay ang Information Caravan sa City Government of Valencia. Pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office. Dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o Giyaka Program sa City Mayor's Office. Ang Information Caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang serbisyo sa City Government of Valencia aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo nga ngita niya sa siyudad alang kaninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batagang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa Yaka Program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkadaya ang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpaningkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 Sanguriang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon ng pagpaningkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
6: Balitang linaw, hapsay o Bibo Valencia.
1: Karong adlaw, adto na sa inyong barangay cover court o pahimusli ang Information Caravan. Libre nga konsultasyong medikal, pinaagi sa OPD sa City Health Office o mga serbisyong gidala sa Yakap Program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya, kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information Caravan, kasayuran og serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Misan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa ibang lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Ayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana, ang GRD Printing Services.
4: Oh, higala! Di na ka mo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
3: Naasaptay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasaptay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Mo 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa bali.
1: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang narakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atot ni.
3: Mauni, atot ni.
0: Isumbong mo kang Angel Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Good morning!
5: Tugmantak na sa Radyo Kaibigan. Mauni, atot ni. Alas 6:27 sa buntag. Mga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparentihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver, nga mga baglungon, nga mga puriyagaba,
6: agoy!
5: O mga miyembro ng PDA! Magandang, magandang, magandang umaga po! Welcome na usap sa Monday edition sa itong programang Baruganan, kaibigan! Pilayo ko ninyo kaadlawa madungog sa kahanginan. Gumika nining sakit lagi karon nga flu. Gagara flu, napay flu, napay flu pigado. Nagdungan. Ang akong sakit nga flu og medyo flu pigado.
6: Ay,
5: paita, grabe. Oy. Akong ubo until now naa paghihapon ubo. Kini ang panakit sa mga lutahan, panakit sa tanan, aleluya, apil ang kabulsahan, aleluya. Kinaan ang magidang kinabuhi. Ugmang adlawa sa kanasad, ang gasolina ra. Og ang kerosene, ang giniang diesel, adonay ralpag. Yehey! Magandang umaga po! Ambot karos agyod kaha, moabot sa panahon nga kining atong mga single nga mga motor madisiplina sa ilahang pagpadagan. Kana bitaw mo padagan nga bisag naa na sa intersection, naa sa traffic light, di gyud mo minor. Makuan magud kini abi ta diri kining radio kaibigan gatubang bi amig highway. Perting kusugag yun managan Ginoo ko. Naapay mga motor nga nagsignal light ka na. Ang katunga sa imong sakyan na nisuod na. Nanakasaing na sa lane na yung kanimo. Nisuod na ka. Mo-overtake pag-ihapon. Nga nanakastunga-tunga. Mo-overtake gihapon. Muliot yun. Nga noog di mo kagi mawandahan. Di galibog yung kuhan ng mga klase ng mga mentalidad. Naapay hunong. Pre-write gani na. Di yun, mag-una-una yun. Maalihan ang pre-write. Kaya kinanglan sila inigo, makaunagin sila. Dili, panakpon sa ito mga taga-city TMD. Panakpon dahil na ninyo. Aron dili, alihan ka ng pre-write. Ganong pasagdan man na ninyo? O bida. Under the law, bawal na ang kanyang mga suga nga. Yellow ra ang kayong suga, sakit kay mata. Ma-blinds ka. Butangin ka. Sa blind is. Di ka kita. Naapay pastilan na kasaba kayo. Bawal gihapon sa balaod. But why? I don't know why. Ang mga panuway. O di ba? Pastilan Ginoo. Gumingaw ng pangasaba. Dili man. Sa tinuod lang. Ang di yun ako masabtan, nga no mang yun, nga alihan maginang sa ato mga single kasagara, single gamotor, free ride. Nga no mang yun, mag-una-una mang yun mo, nga no alihan maginan ninyo, nga free mo, free ride gani, libre ang ride. Alihan, di ay, kanang kanto na, julabi, kanang kanto di ay, alihan ay, alihan. Kaya mag-una-una gin sila. Ano, hindi man napanakpon. Ang mga tagat si CTMD na ito, 10 hours lagi, lurat lang mata. Hasta kinindiri, wag hapon. Intersection na niya eh. tungod aning aning overpass mao gihapon kining duol aning julabi nyo kanto bi ani wala oi maguna-una oi imong sirbatiwa sirbatuhan kay padaplin kay dili lagi na ila kay pre right gani muling ipamasuko pa mo pay nagviolate mo pay isug
2: agay
5: sana man nagipanguha na inyong mga lisensya yun sana ninyo pag-apply bayad na bayad be Jesus Ginoo ko ning mga klase ng mga tao Ginoo ko Lord hallelujah what happened to our country nga pay sabo 2.2 billion dito sa Thailand. Napay 521 kilos nga siyabo. Kuha dito sa Laos, gisakay sa private plane. Dunay Pinoy nga naapil, na-involved. Spuko mo no, padung sa Pilipinas. Muna nga, doon garon, wag yung undang ning sabu-sabu. Grabe yun ang siyabo. Pastilan. Niya po yatong bumbiro. Ambot, 13 million man ko no. Ah, na-issue po na karon. Katong ilang fire truck, i-trike masiguro itong, di man ito matawag na fire truck. Fire truck man ito ako tawag ato. Ay mura mo, no, gani ang kuan. Bao, siguro ta? Kuan to, kating, anggi, kuan, 1,800 liters daw to. Kunya naka-save daw ta ato kay 16 million niya na huglag 10 million. So naka-save ko ng atong gobyerno ato. Ha? Yun siya kapag-save. Galabad akong ulog una-una nga. So, pastilan, Ginoo ko na. Gihimuan na lang hinood mga memes o TikTok, social media nga. Pag-abot, gikabo. Ay, nadaot. Ang kuhan. Water pump. Ikabo eh. Mas dali. Bilara mo ng 1,800 liters. O, oh, di ba? Gikabo eh. Gikabo. Pastilan, Ginoo ko. Welcome to the Republic of the Philippines. Unsa ang kalisod karon sa katawhan Pilipino? Anasad, ha? Anasad, i-notice. Ang last, Local Water Utilities Administration na under ang tanang mga water district sa entero nasod, nagpagawas og pahimang no. Ang ilang ipagawas pahimang no, the usual, hangtod karon since time immemorial, ang ginaingon nga magtipid sa tubig. Wala na ba kayong ibang masabi? Ha, luwa? Local Water Utilities Administration? Kundili, magtipid sa tubig, magtipid sa tubig, dili na may gusto na mumudungog. Unsay inyong solusyon sa umaabot nga Super El Nino? November. October na takaron. November na. Sugod na. Kagani, daghanak ang sintosize na ka mga lugar. Ang nagdeklarar og state of calamity, gumikan sa El Nino, Super El Nino ni. Pastilan, Lord, forgive me.

sakto, sakto kayo. Wala naging sila'y pagpakabana. Kaya ang giuna, pamulitik ka. Sakto ra yun. Pero ting nindot na gid sa maong kanta. Di ba? Wala'y pagpakabana. They don't care. Di ba? Saon to man? Pastilan. Tunguna na natin mga bil. Karon bil na lang ginaa. Pastilan, ginoo ko. What happened to the Republic of...

0: resibo?
1: Aling gusto mo? Kalsada o resibo?
2: Utang! Utang! Ah, di ba? Utang! Utang! Utang! Utang! Di ba? Nindot kayo, oy! Utang! Utang! Oh, di ba? Utang! Utang! Oh, di ba?
3: Utang! Utang! Bumabangon ako para sa utang. Gumigising ako ng maaga para sa utang. Lumalaban pa rin dahil sa utang. Because utang is motivation. Walang utang tamor.
2: Ah, di ba? Wala ko'y kwarta.
4: Empty ng pitaka.
2: Wala ko'y kwarta.

0: magandang umaga po. Utang. O, di ba? Sige na lang taog pangutang. Gamay pa itong utang. 19. Ang atong utang, kwan pa? 19.61 trillion. Gamay pa. Wapakabot 20. Sunod tuig, 20 na ni. Utang-utang man ta. At least, ang importante na may magpautang. Ang lisod ha, ugwa na, gawin mo pautang. Di ba? Ngutang na kita ng pobre ngutang at bumbay atong nasod agay ngutang mangani mo kita pa bang nasod di mangutang
1: o, di ba? Correct.
0: Baita ni mo programa ta sige tag pamagot agay na pa itagiya ning kwan gani ang gani akong ubog ako na ning gihagi tug sumbagay ba. Alingasa kayo nga ga-programa tayo tagpamagot. Nakaputol akong programa kay si pamagot. Oy! Kisa tong gusto mo apply o katabang na ginahanglan o helpers balay? Dabaw ha, Dabaw. Starting na sa mga 6,000 starting rate. 6,000 to 7,000 ang sugod. Entrance na ha, entrance. 6 to 7,000 ang inyo. Libre tanan. Libre po ang utang. Utang! Oh, naalala na siya. Uy, kisa to'y gusto mo apply, text lang kaya ko rin tawag. 0916-409-9707. Oh, 18 years old na baba, dili pwede ang minor de edad kay baba. Basta ang importante nga, utang. Utang buot. Oh, diba?
1: Correct.
0: Pastilan nga lang. Sing correct na iya. Kalimusong kayo. Basta kay Ugmang Adlawa, ang rollback sa krudo na asa 170 to 2 pesos. Pang gasolina, saka. Gasolina, saka 150 to 2 pesos. Ang gasolina. Ang di ang kerosene saka ang diesel rollback 170 to 2 pesos per liter ugma sa alasay sa buntag. Unya ang isyo sa kini ang fire truck nga 10 million ay wa na problema. Ang importante nga ug naisunog. Og di mo gana ang water pump, di na

0: Aling gusto mo? Kalsada o resibo?
1: Anong gusto mo? Utang, utang, utang, utang, utang, buot. O, di ba? Di pa mo, ana. Ang importante diha, na di giyod ta mamakak. O, di ba? Ang importante giyod diha, nga naapay magpautang.
2: Correct!
1: Di ba yo? Ang importante nga di giyod po ta mamakak.
2: Sakyo. Ang importante para ka na ko nga di giyod ta mamakak.
3: Correct!
1: Ang importante po, engineer, nga di ka magsigig pamaghot.
4: Wala, wala, wala.
1: Sige lang kung kaputol kay karat kayong tutunlan. Sige, magpangupas yun. Sige, mag-utang, utang, utang, utang, utang.
4: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: ay. Wa man sa ilami ugway magpautang. Ug walay Bombay. Asa mo magpaingon? Sige daw. Asa mo paingon?
4: Tama.
1: Ay, nalanggani. Kaya ang Bombay, abti kay mo paulam. Kada adlaw koleksyon. O, di ka ba, ana? Utang. O, ana rana siya diha.
5: Kung i-describe ko ang sahod ko, siguro si Buyas. Kasi naluluha ako kapag hinati-hati ko.
1: O, di ba? Ang importante diha, nga napakay swildo.
3: Correct.
1: Bahala na inig-abot sa swildo, kuang pa, budget.
3: Correct.
1: Di ba? Ang importante diha nga di gid pudta mamakak sa asawa. Di ba?
4: Wala, wala, wala.
1: Oh, di ba? Mana diha? Paita ni mo programa lagi ta katul kay tutunlan. Ay, kung op aning microphone kay sige tagpamagot. Ay, nako po. Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimbi agindaw. Mindanao!
6: Assalamualaikum!
1: Waalaikumsalam!
6: Mga igsoon!

0: amahan namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta amin sa langit. Ang kalan-o namo Ginoo sa batag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Inuno aluwasa kami sa tadang daotan. Amen.
1: Ngunit salamat dahil may buhay.
0: Alang sa tumakaigsunang mga lumad, amoy noy, no deyo to langit, ag parakal noy kangara no no maruyo, o gwenyada noy kumagano katuman, kapag sugo no kayto suini no kalibutan. Tiba na alaw, bugay ko ito koonon, noy nuggo ilango noy puigo ako'y kamanga utaw, no makasasalo susungo o puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyogo no ko'y, ug koalap to agad, no koy no maruot no batasan.

0: alang sa tumakigsunang mga Muslim. Bismillahir Rahmanirrahim. Alhamdulil Rahirabil Alakmin Arahmanirrahim. Malikyaw midin. Iya ka na buduwa, iya ka na stakim. Idinadzera dalmo stakim. Siya talazin na namtahalayhim. Gairil makdubelahim. Waladalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Sumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.

Once again, magandang umaga po. Pasensya na nga, medyo sige lang kong kaob sa kong microphone gumikan sa ato ang ubo. Grabe yun kakarat sa kong tutunlan. Di siya mga pupugla, di tamo programa kay pila na kong kaadlaw ang absent. Again ha, ugmang adlawa, adunay taas baba sa mga produktong petroleum. Ang diesel mo rollback og 170 to 2 pesos per liter. Samtang ang gasolina o kerosene mosak kagikas 150 to 2 pesos per liter. Samtang sa SWI ang kuan ha, ang King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, gibumbahan nito may aging adlaw. Dusi ang patay o 300 kapin ang samaran. Pastilan. Ay nako, tulo ka Pinoy, upat ka Pinoy ani. Ang medyo doon ay tulo ng medyo naas ICU pa until now, no? Doon ay mga other nationalities ang namatay gumikan sa pag-atake sa mga Houthi rebels sa kanyang King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia. Samtang si DICT Secretary Aguda konfirmado na, gikonfirmar sa Maracanang nga mi-resign na isip DICT Secretary. Ang Panama City itayog na itong Biyernes sa Udto o Buntag sa magnitude 7.7 nga linog. Pastilan. Padayon pang ginaimbestigahan karon sa atong pagagamhanan ang 521 kilos nga syabu nga gikas Laos paingon sa Pilipinas. Ang na-intercept kini sa mga Laos authority. Adunay karga kantidad nga 3.5 billion nga syabu. Syabu. Kauban sa syabu. Di mangyon mangundang og syabu. Ay gusto po mo higop og syabu. Naging adlaw, Thailand, 2.2 billion. Sundan dayon sa Laos nga 3.5 billion. Paingon Pilipinas gapon. Kolba gyud. Ay nako. Samtangs ang SWS survey nagipitsan na to September 21 to 27. According sa SWS survey, ang trust rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. negative 11%. Inana na magina. Di na magina kalikayan nga doon na ginay mo. Say mo saka, os-os, normal man na siya. Os-os, ganyan ng garter sa pagkaan ng kuan rating normal gina siya. Hindi ginakalikaya ng kini ang survey nga kuan gina siya. Samtang katubitong kolektor nga namatay nga si kolektor sa lending sa Anika Lending gilubong na kagapong adlaw nga si Marvin condolence to the family of the late Marvin Da Umar. Gilubong na kagapong adlaw. Patay na nga nakit-an o napalgan ang usa ka 36 anyos nga lending collector nga gikatahong na wala sulod sa pipila kaadlaw. Ang iyang lawas adunay mga samad binusilan o gabunog o napalgan kini nga gilubong sa usa ka kanal sulod sa Pinyahan sa Purok 5, Barangay Buntungan, Wao, Lanao del Sur. Pasado alas 10 sa buntag niadtong Biyernes, Oktubre 9, nakita niyang patayang lawas at itong Biyernes. No, gilubong na kagahapong adlaw. Gila ang biktima lagi nga si Marvin Da Umar, ulitaw o residente sa Purok 4, Barangay Batangan, ning syudad sa Valencia. Sumala sa taho sa Wao Municipal Police Station.
una nang gi-blatter, gi-blatter sa igsoon sa biktima nga si mayang igsoon nga katapusan kining nakita ang biktima sa barangay Buntungan samtang nangolekta og mga bayronon sa udto niadto ang maong adlaw. Nakig-alayon gilayon ang kapulisan sa mga opisyal sa barangay Buntungan aron susihon ang impormasyon nga ilang nadawat pinaagi sa ilang panaghiusa na diskubrihan ang patayng lawa sa biktima sa usa ka medyo hilit nga bahin sa Purok 5 diin kini gilubong sa giladmon nga gimanaban ng usa ka Metro Rentown. Base sa inisyal nga taho, adunay mga samad pinusilan ang lawas sa biktima nga posibleng hinungdan sa ihang kamatayon. Aduna sab kini mga bunog sa naong o mga samad sa kamot nga posibleng timailhan nga gikulata o gihiktan pagyod. Pastilan Ginoo ko. Padayon ang investigasyon sa Wao Municipal Police Station, lakip ang pagpangita sa dugang mga ebidensya nga makatabang sa pag-ila sa responsable sa maong krimen. Nakig-alayon na usab ang kapulisan sa Rural Health Unit alang sa post-mortem examination aron matino ang mga sirkumstansya sa pagkamatay sa biktima. Pastilan Ginoo ko, Lord Ginoo. Ay, naku po.

Ogab. Kagahapong adlawa gilubong na diha sa Ginian sa may Ginian taga Batangan man to, puro 4 Batangan si Marvin da Omar, kolektor sa usa ka lending sa ani ka lending. Nga pila ka adlaw nawala nya nakit-an nga gilubong diha sa Ginian usa ka pinihan sa buntungan wa o Lanao del Sur, Pastilan, Ginoo ko. Padayon pang imbestigasyon sa kapulisan. May kalabtanan sa maong aron pagkasa pagsulbad sa maong krimen. Wala gina diha, Astilan, Ginoo ko. Eh, criminality. Eh, nagyan. Samtang sa laing bahin, daghan po ng mga negosyo karon diya slurugan ang video na nira, pasiradan, gumikan lagi sa pag kuyanaw sa hepatitis A diya sa Lurugan. So, muna nga, siguro, ya, doon ay kamanduan ang pangagaman ng lokal diya sa Lurugan, nga medyo ikuan lang sa ang mga business establishment, kumikan kay Misaka ang sakit ng hepatitis diya sa Lurugan. Pero I think makontain daw na. It's just a matter of siguro mga pamaligya diya. Magkuhan lang yun. It should exercise sa proper hygiene, proper sanitation. Aron kalikayan ka ng pagsaka sa mga bacteria or kiniang hepatitis nga sakit diya sa Lurugan.

ako lang po nga ma kini bitong naitabo karon dia sa kini ang usa ka collector sa lending na taga Batangan na matagaan po din taon o kasulbaran kay para kuan po kay luoy po no ang pamilya nga sila nang kolektar ya trabaho kahuman ay that's life minsan inanagin na di ginato masiguro atong kinabuhi ay sa on behalf po dai tuod sa kini ang amo ang kauban diri sa Radyo Kaibigan na alang sa pamilya og banay ni kini ang DJ Ree no sa mi panaw na to lagi semana og ang yang haya na padiya sa ilang panimalay da sa kini ang Laligan. I think yung burial anak karon pang weekend diya sa Laligan Cemetery. So gikan kanamo diri sa Radyo Kaibigan, kanamo sa kini ang Kaibigan Brotherhood, kanamong tanan diri sa among president and CEO Pastor Dan Dagalio, kanamong tanan sa Radyo Kaibigan, our deepest condolence sa usa namo kakauban diri sa Radyo Kaibigan. Bata pa kayo, mitaliwa na ning kalibutan, too young to die, but manay gining ginaingon lagi nga ang kinabuhi sa tao hindi ginato masiguro. Sometimes you're here today and gone tomorrow. Yan ana ginang kinabuhi na to. Nobody knows asa ra taman ang atong kinabuhi, ang Ginoo ra gyud nasayod sa tanan. Manginabuhi sa ko sa pikas lawak.

0: numerong uno sa balita.
1: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atot ni!
3: Mauni, atot ni!
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
3: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grabe din hisalungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
4: Oh, higala! Di na ka mo ato pa sa bisan asa kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
3: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: nganong katakiang ka man?
1: Sakta tayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pajod kayo akong tuhod kagira yung ma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa may problema lo. Ani anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, bilakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
4: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan yung anniversary, uy.
5: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Jai.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lubganan. Hapanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: May buntag. Pala ilalangga kisa ngalan?
4: Na
3: hospital ka lang ga?
4: Ako dahil itong bata na 50-50 sa hospital.
3: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
4: Nakuma.
3: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
4: Nadaan sa computer.
3: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
4: Oo.
3: So, sa dahil na itabo?
4: Nag-inom na kong Big Mac. Naunian ko.
3: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
4: Pulo kaadlaw.
3: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
4: Oo.
3: So, likay nagdulag computer?
4: Dili na.
3: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
4: Salamat, Pastor.
3: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
5: Mo! 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balik.
1: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na nakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni!
3: Mauni, atok ni!
0: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Pilipinas ug Bukidnon mayong buntag. Pastilan ning atong ubo. Good morning day kang LB Pantonial. Salamat. Kang Angelica Wadiong diha sa Hillside Mount Nebo. Kang sani? Jan Rambo sa Mindanao. Kanga gini ang Kendrick Saramosing Kendrick diha sa Don Carlos Bukidnon. Good morning ni mo Ken.

0: nakakustudiya na karon sa Manolo Fortis Municipal Police Station ang tulo ka mga drug personality human madakpig sa gilusad nga buy bust operation pasado alas 5 sa hapon sa Field 4 Diklom Manolo Fortis Buginon. Ang mga dinakpan nga pulos mga lalaki nga nasa ensaktong pagidaron ang ipangkonsidera nga street level individual nga nagpayuhot o droga. Mutimbang sa 2.75 gramos ang nakonpiska nga droga. Kag ito ang Cebu nga nagkantidad og 18,700 pesos. Gitigbas sa usa ka suspect ang usa ka lalaki pasado alas 12 sa udto sa Purok 17 Poblasyon Sur Don Carlos. Ang biktima usa ka 30 anyos nga lalaki samtang ang suspect usa ka 26 anyos. Sumala sa taho sa mga otoridad. Gikonprontan matod pa sa biktima ang suspect uman gisulayan nini og tigbas ang iyahang igsoon. Apan sa wala damhag itigbas na hinoon kini sa suspect nga miigo sa iyang tuo nga bukton og sa likod. Luwas na hinoon sa kahimtang ang biktima samtang misibat usab ang suspect uman sa baong krimen.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Sa katapusan sa balitang lokal, kagyatod kaninyo sa Valencia City Water District. Patay ang usa ka babaeng nursing student na taga siyudad sa Malaybalay human masunog ang giabangan niini nga boarding house sa 929 Street Barangay Nazaret Cagayan de Oro. Ang biktima nga si Alas CJ, third year nursing student nga residente sa Barangay Daluangan, siyudad sa Malaybalay. Nakabsan usab sa kinabuhi ang lain pang tinunan nga gikaingong anak sa tag-iya sa boarding house.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Samtang sa balitang regional, ngagiatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Nasakmit sa mga otoridad ang usa ka dako nga kargabento sa illegal nga droga nga gibanabanang mo kantidad og 278.8 ka milyon atol sa usa ka niusang buy bust operation sa Arca Street Barangay Mabolos Cebu. Nakuha sa operasyon ang gibanabanang 41 ka kilo nga gituang Cebu. Din gidiklasipikar kini isip pinakinadak ang nasakmit nga droga sa usa ka higayon sa Central Visayas sulod sa Napulo ka tuig. Gila sa mga otoridad ang suspect nga si alias Erwin, 30 anyos, usa ka driver sa Balabal na lumulupyo sa Barangay Basak Pardo, Cebu.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Nagpahigayon ang mga otoridad og hot pursuit operation patok sa duha ka individual nga nagsakay og motor kinsa maoy responsable sa pagpagawat sa usa ka gasoline

0: hitugutan sa International Criminal Court kon ICC ang prosecution nga idugang ang pito ka mga insidente sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte batok sa crime against humanity. Gumikan ini nga desisyon, miabot na sa 56 ang kinatibuk ang gidaganon sa mga insidente nga gilakip sa kaso. Apan wa pa naghatag ang korte o mga detalye mahitungod sa espesipikong insidente nga bag-ong gidugang sa kaso.
1: Radyo Kaibigan National News.
0: Gisalikway sa prosecution panel sa House of Representatives ang kasong bribery batok ang Vice Presidente Sara Duterte atol sa iyang impeachment trial aron masunod ang ilang timetable sa pagrepresentar sa ebidensya. Mato ni Representante Jonathan Keith Flores. Sumala ni Flores, gusto nilang mahuman ang nga kini karong simanaha. Gumikan kay hapit na ilang one-month break. Katinguha usab sila nga panag magsugod na ang depensa pagkahuman sa break aron hapsay nga makapadayon ang mga proseso.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Duha ka Pilipino ang naangol sa usa ka pag-atake sa usa ka international nga airport sa Riyadh, Saudi Arabia. Matod ni Migrant Worker Secretary Hans Kakdak. Matod ni Kakdak sa mga pagkaalas 11 sa buntag, ana sa intensive care unit sa ospital sa Riyadh ang duha ka Pilipino og nagpaalim gikan sa ilang mga samad gumikan sa pag-atake kagahapon sa King Khalid International Airport.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Iakusahan ni Senador Alan Bider Cayetano si Senador Panpilo Pinglacson na naghulga sa mga kontraktor o mga kasong plunder aron mupirma o affidavit bahin sa mga proyekto sa Tagig. Sa usa ka live stream sa social media, miingon si Cayetano nga nakadawat siya og impormasyon gikan sa wala ganli nga mga tinubdan nga gipugos ni Lacson ang mga kontraktor nga suportahan ang asoy nga adunay mga irregularidad sa mga proyekto. Miingon si Cayetano nga ang iyang tambag ngadto sa mga kontraktor ingon man kang Public Works Secretary Vince Dizon o guban pang hingtungdan ng ahensya sa gobyerno, mao ang pagbuhat sa agay o insakto.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Gikonfirmar sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA sa nga usa ka Pilipino ang gidakop sa usa ka airport sa Laos. Ipaibaw ni Attorney Joseph Frederick Kalulot tigpamaba sa PDEA ang pagkasikop apan giklaro na kinahanglan pang pamatud-an ang impormasyon kung ang Pilipino ba ang drug courier. Ang mantala ang The Star sa Malaysia nagtaho sayo ning si Manaha bahin sa pagsakmit sa 521 ka kilo sa gituang Cebu sa Laos. Ang mao mga droga nakit-an sulod sa usa ka pribadong jet nga gito ang padong unta sa Pilipinas.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Naglaom si Presidente Marcos Jr. nga makasud ang Pilipinas ug Singapore sa mga bag-ong pag-uban ilabi na sa natad sa teknolohiya inigkanaog niya sa katungdanan sa 2028. Mato ni Marcos Jr. sa usa ka panagpakiginabi sa The Straits Times atol sa iyang lima kaadlaw nga working visit sa maong lugar, sa maong nasod. Naglaom siya nga makabot sa Pilipinas o gabag-ong oportunidad gumikan sa pag-abot sa bag-ong teknolohiya.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Ang desisyon sa House Prosecution nga bawion ang bribery articles of impeachment case batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Dili usa ka kahuyang kun dili usa ka estratehiya aron mapadali ang husay. Kini mo gipasiug ni House Prosecutor og bukid non Representative Jonathan Keith Flores. Matod ni Flores, igo na ang mga ebidensya nga gipresentar sa prosecution sa laing tulo ka artikulo busa dili na kinahanglan nga magpakita pa og dugang ebidensya sa aligasyon sa pagsuborno kon bribery.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Sa katapusan sa balitang nasudnon nga giatud kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Naglaom si Senador Francis Kiko Pangilinan nga mas daghang senador ang moapil sa mayoriya sa Senado nga gilangkuban sa 14 ka mga miyembro. Sa usa ka interview sa radio gipangutanan si Pangilinan kung aduna pabay dugang mga senador nga mobalin sa mayoriya human sa lakang ni Senador Mark Villar.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Samtang balita sa gawasan nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors ug general manager Engineer Dominic M. Garcia. Gisubli ni Pope Leo ang iyang pagsupak sa death penalty. Gumikan kay matod pa nakalapas kini sa pagkabalaan sa kinabuhi sa tao og naghikaw sa mga tao nga kay gayunan nga matubos pipila ka adlaw human gipaybaw sa Pentagon ang plano nini nga i-in live stream ang usa ka pagbatay pinaagi sa firing squad. Kini human gikatakdang i-live stream sa militar sa US ang pagpatay sa usa ka gunman nga nagkutlo og 13 ka kinabuhi sa Fort Hood military base niya dong 2009.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Anaa sa 12 katao ang namatay sa ikatulong pag-atake sa mga Houthi rebels sa international nga tugpahanan sa Riyadh. Kapin 300 katao usab ang naangol sa mga pag-atake. Lakip sa mga namatay ang upat ka Saudi national, duha ka Bangladeshi, o tag-usa katao gikan sa US, Jordan, Palestine, Syria, Sudan, o Egypt. Gumikan ini nagdagsang sa mga ospital ang mga naangol nga gidapinagi sa mga ambulansya o helicopter.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod nga gihatod kaninyo sa Don Carlos Water District. Nagkonsiderar si US President Donald Trump nga maglusad o galaing pag-atake batok sa Iran. Naitabo kini human sa pag-atake sa mga rebelding Houthi sa usa ka tugpahanan sa Saudi Arabia. Nagpahayag siya nga iyang susihon ang sitwasyon o magpagawas og desisyon human niya may baluan ang maong insidente. Una nang miingon ang presidente sa US nga dili sila moatake sa Iran sa dili pa ang midterm election karong Nobyembre 3.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Mao kadto atong buntag mga balita nga giatud kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sagalan sa BG Max Plus sa pinagbalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang haplas, Fuego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon, GRD Printing Services sa Quezon ng siyudad sa Valencia. Sa among President and CEO ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dagalio. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dagalio. Technical Consultant Gerald Roy Dagalio. Station Manager Stephanie Yote. Sa atong Finance Officer Bernadette Songkiawon, kilong-kilong. Sa ato ang Technical and Transmitter Junting Kang Rari Sitoran Joshua Wang, magandang lalaki season. Sa atong news writer May Dagojos Belka. Sa atong mga broadcaster, Attorney Ruby Melesio, Tata Ritiza, Noel Cagul, Charimay Pangin, DJ B and DJ Aya. Kini si Romeo Chiang Jr. Moingon, Pilipinas ug Bukidnon. Dagang salamat ug may buntag ganyong tanan. Mosunod gilayon ang The Trial of the Century, The Impeachment Trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio.
2: Move to strike the statement of counsel for the respondent when she introduced herself as counsel for the accused so that the public will be properly guided, Your
3: Maybe
2: Honor.
3: Hear from Attorney Sheila first. Attorney Sheila?
4: Just a quick correction, Your Honor. The TSN will bear out that the defense or the counsel for the respondent did not refer to the respondent as accused by itself, but as respondent-accused, Your Honor. Now, if the prosecution wishes a clarification why the defense refers to the vice president as respondent-accused in this proceeding, even though the prosecution feels that this is not a criminal action per se, the articles of information will show, the articles of impeachment will show that the charges are criminal in nature, Your Honor.
2: First of all, may I respond, if Your Honor, please?
4: Then I will be also ask...
3: Kindly let Attorney Sheila finish.
4: Thank you. I will just ask for also an opportunity for a rejoinder after the response of the Honorable Congressman Chel Jong.
3: Honorable Jokno may make rebuttal.
2: We appeal to the record, if Your Honor, please. I distinctly recall hearing the word accused, not respondent accused. And I believe the transcripts will bear me out. Second, if Your Honor, please, this is clearly not a criminal case by any stretch. There is no criminal liability involved in this case. This is a case involving the fitness of the vice president to continue in office. And as we all know, it's sui generis. Therefore, it would be improper and it may even lead to misconceptions if the respondent's counsel were to refer to the vice president as the accused.
4: I have not...
3: Rejoinder, are you done, Honorable Jokno?
2: Yes, Your Honor.
3: Rejoinder, Attorney Sheila?
4: Yes, Your Honor. The records will show that at no point in time, from the start of this hearing until today, that the defense referred to the vice president as accused alone. In fact, we are consistent in referring to the vice president as respondent accused. Now, if the worry of the gentleman is a supposed misconception in the use of the term accused in conjunction with respondent accused, then I think there is no greater danger than a misconception in the idea that the constitutional presumption of innocence does not apply in this impeachment proceeding, or that the Bill of Rights under which that guarantee is embedded does not apply to this impeachment case, Your Honor.
3: Finally, any surrejoinder, if any? Any surrejoinder, Honorable Jokno, before the Chair makes a ruling?
2: Thank you, Your Honor. The Bill of Rights, Your Honor, applies to all proceedings. However, when we speak of the presumption of innocence, proof beyond reasonable doubt, that is clearly only applicable to criminal cases. And we do not want either this court or especially the public to be misled into believing that those particular burdens imposed in criminal cases apply in this particular case, Your Honor. That's all.
4: As quick, sir, rebuttal, Your Honor.
3: Yes, before the Chair makes a ruling, Attorney Sheila.
4: Again, Your Honor, the records will show that at no point in time did the defense claim that the quantum of proof needed in this impeachment case or for this impeachment court to arrive at any decision is proof beyond reasonable doubt. I think the quantum or the degree of proof needed to be shown by the prosecution in order to discharge its burden of proof is embedded or ingrained in the decision of the court in the 30 versus HOR, Your Honor. And so that statement that the constitutional presumption of innocence, it's not debatable, Your Honor. It's not a matter of debate, Your Honor. We're talking about the guarantee of the constitutional right to presumption of innocence, Your Honor. In fact, the records will also show, and the media reports would show that the Honorable Jokno stated that the constitutional presumption of innocence does not apply in this case, which we find is dangerous to convey to the general public at sa lahat ng mga mag-aaral ng batas.
2: Since I have
3: Chair
2: been
3: now,
2: I'm sorry, Your Honor, but since I have been alluded to, may I respond briefly to that?
3: Briefly, Counsel, and then we shall call these intramurals to an end so that we can proceed to the main agenda for today, which are the oral arguments, after the Chair makes a ruling. Briefly, Honorable Jokno.
2: If Your Honor, please, the ruling in Duterte versus House of Representatives, particularly the statements about what should happen in a trial, really are what we call obiter dicta. Kasi po, wala pa pong trial nung umabot ang kasong iyon sa Supreme Court. So any statements made by the court about the trial are not binding. They are simply as an aside, as mentioned in the case itself. And I think that's very clear from the decision. Thank you, Your Honor.
3: Chair will now make a ruling. No need, Attorney Sheila. Chair will make a ruling. The chair has checked the TSN. Attorney Sheila is correct. She said respondent accused. To quote on page 4 of the TSN, the same appearance for the respondent accused, Your Honor. Secondly, there are, given that it's sui generis, admittedly, given that the very first ruling on impeachment in the case of Indre Jorileño, actually impeachment, but that was a judge. Wala pa pong constitutional officers at that time because this was pre-1973. Referred to impeachment processes as criminal in nature. Second, as correctly pointed out too, in Duterte BAHR, which the Honorable Jokno characterized as obiter, from his point of view, stated, in part, impeachment is primarily for the protection of the people as a body politic and not for the punishment of the offender. Impeachment is primarily a legal process in the sense that, like administrative cases, it results in the removal of a public officer, and like criminal cases, it requires evidentiary rules and due process. Chair, therefore, rules against the motion of the counsel, rather, the motion of the Honorable Jokno, a member of the panel of prosecutors, and will not so delete the referral of the counsel for the respondent to the respondent as respondent accused. So ordered.
2: Thank you, Your Honor.
4: Thank you, Your Honor.
3: Can we now go to the main agenda of the day, Attorney Jokno?
2: Yes,
3: Rather, Honor. Honorable Jokno. Forgive me for my lapses, Honorable Jokno.
2: No worries, no worries, Your Honor.
3: Parang sa ano to eh, parang sa Miss Universe. Can you repeat the question bago yung actual na... Can we proceed, Honorable Jokno, with your...